0: الله أكبر الله أكبر
1: هو الرسول الله أكبر.

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد.

Ha, ha, ha.

Einen Teitum?

كلهم في مكانه.

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد

صديقك وأعطيك وزنك فضة وألبسك الحرير مقابل رمية دينك.

Jimmu!

استشهد حمزة سوف نفعل.

قتل. إن كان رسول الله قد مات فقوموا

لقد جرح النبي، فرجعوا فرجعوا ما هنا.

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofyan! Abbas Sofyan!

الله أكبر الله أكبر.

Thank you.

Caminhão, ó.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى،

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

العيش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

مستشير مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت

xaal bu xonk bi am na fi, xaal bu melon bi mooy bu ndaw bi, bu mboq bi am na fi, am na it beneen boo xam ne yaram bi boo ko xoolee comme xaal bu mag bu xonk bi, waaye day weex mu itam bari na fi, am nañ fi lool. Moom nag lu bari ferñeent la lool, xëy na wuute it yu bari ci ferñeent yi ñuy am, xëy na bi bii di bari le te xëy na doo ko fekk ci bële. Ndax bu dee bu xonk bi wax nañ ne ferñeent boobu ñuy wax bi mooy ferñeent bi nga xam ne tey da ci bari trop, moo tax muy xonk noonu. Moo tax ñi nga xam ne tey dañuy mel ni lu manqué seen yaram xaw a néew doole, wala ñu mel ne ki ñi nga xam ne tey dañuy manqué cawarte ak yu mel noonu, daañ leen koy gën a digal ñu di ko jëfandikoo lu mel ne fer, manqué fer beeg yooyu. Bu dee boobu nga xam ne tey day xaw a mboq mooy bu ndaw boobu nga xam ne tey day xaw a niroo comme ni carotte doon bëgg a mel noonu, moom itam boo ko seetee bêta carotine boobu nga xam ne moo ciy am, te xëy na bee du ko am wala mu néew la ko ba du feeñ ci moom, loolay tax moom itam nga gis mboq noonu. tax na moom itam xeet surtout li setal wàllu yaram ñu koy gën a dabu ci moom. soo ko defee lu bari ay xeet li ma wax noonu, boo ci demee xeet yu bari ba fu ne melokaan yépp nga gis, fexe nañ ba indi ay xaal yoo xam ne boo ko xoolee day mel noonu. waaye comme ñun yii la ñuy gën a gis ñu wax ci yooyu. bëri na vitamine, surtout vitamine A boobu am na ko, vitamine C am na ko, vitamine B1 B2 B3 B5 B6 yépp am na ko. am na ndox lu bari ndox, ndax boo ko xaajoon li ëpp lépp ndox la. am na fibre, te fibre boobu it xam nañ ko ci wàllu ji ñuy lekk wala yi ñuy dundee baax gi mu baax calcium it ba tey am na ko tuuti, fer it am na ko. ndax gis nga xonkaaye boobu yii am fer toujours li ci gën a bëri boo gisee melokaan boobu dañ ciy feeñ, dañ ciy bëri. magnésium boobu am na ko, potassium it noonu, phosphore, zinc it noonu, cuivre am na ko, manganèse, c' ñoom. kon yii yëpp boo ko xoolee léegi ay ferñeent la yoo xam ne yu bari yoo xam ne tey mooy tax toujours ñuy dabu yenn lekk yi ngir yaram di ko soxla, te mu bokk ci yi nga xam ne tey mën la ñàkk ci dund gi. li ma wax noonu nag lu bari njëriñ la, dañ koy tegtalit ñu bari ñoo xam ne tey surtout ñi nga xam ne seen yaramay tàng, ñuy am température bu yéeg, baax na ñu baax na ci ñoom trop. bu ñu koy jëfandikoo moom xaal boole ko ci seen ak dund mën na leen dimbale ba tàngoro wu dokkee. ñi nga xam ne dañuy manqué ndox it, te manqué ndox bu bokk ci li gën a mën a sonal nit surtout jamono yi nga xam ne duñ naan naan surtout jamono yi sedd bi nga gis nga xam ne ñu bare bare duñ naan. foofu da nga gis ñoo xam ne dañuy manqué ndox loo xam ne xëy na sedd bi tax duñ koy, waaye su waaye danañuy jàmbat yu bare bare bare gis nga bu baax tawat yi di wàlle yépp waxtu wu lay gën a yëpp nit ñi. moom itam baax na trop ci ñoom ñu di ko jëfandiku moom xaal boobu, ndax comme boo ko xaajoon téeméeri xaaj daanaka li ci ëpp lépp ndox la. subaa li nga xam ne tey nit ki da ko waroon a manqué ci lim da ko manqué ci li muy naan, sooy jëfandikoo xaal boobu it yàlla mën na koy defal tawfee ba loolu. te ñàkk naan boobu it day indi jafe-jafe yu bari, moo tax boo gisee ñu ne xaal di baax na ci ñi nga xam ne dañuy bañ a gaaw a màggat, te ñàkk naan ndox boobu it day indi lu mel noonu. mais da nga gis di ko xam ne fii yaramam toll nii boo ko xoolee ñi nga xam ne tey duñ jëfandikoo ndox lu bari yépp dañu am jafe-jafe wàllu yax, wala ci dañu am jafe-jafe ci wàllu der seen yaram ni muy mel. tout boo ko xoolee ak fi seen i seen at di toll dana wuute trop, te loolu ñàkk jëfandikoo ndox mu doy moom koy def. kon xaal bi bu ko ne di jëfandikoo mu itam mën na koy sàmm aar ko ci jafe-jafe yu mel noonu, moom itam baax na ci trop. ñi nga xam ne dañuy amit jafe-jafe lekk mu reesit gis nga ko, ndax fibre boobu mu amit noonu la mel, baax na trop. moo tax te daf bokk ci nga xam ne day gaaw a rees. moo tax su fekkee léegi nit ki day seere wala li may lekk du gaaw a rees, bu koy jëfandikoo dagg ni rek mu ne ko ci jëfandoo, su lekkee mu jël benn dagg noonu lekk baax na trop. loolu mën na koy dimbali bu baax a baax a baax ba sàmm ko ci xeeti blonement yeeg xeeti seere yeeg yu mel noonu. loolu mën na koy ba ci wàllu der it am dañuy am jafe-jafe ci wàllu der comme li ma waxoon, ndax vitamine C boobu nga xam ne am na ko ci baax na ci trop trop trop, ba tax na sukk nit kiy jëfandikoo. ba tax li mu waxoon noonu ne ñi nga xam ne dañuy wax nañ ne booy jëfandikoo xaal danay sàmm ci wala gaaw ma aar la ci gaaw màggat, te yooyu di feeñ ci wàllu der yi bu ko nit kiy jëfandikoo mu itam baax na ci trop trop trop, ndax vitamine C boobu nga xam ne ba ci sax wàllu bët gis nga ko. ñi nga xam ne tey ñu am jafe-jafe ci wàllu bët yu mel noonu.

0: manki vitamine A bobu dana ko def gis nga fune nit ñu bari bu gudd jotté xeyna seen gis gis du leer wax bo demone tay boko xolé du dara lu may vitamine A bobu lañu manki kon ñu ñitam xaal baxna ci ñom trop ndax buñ koy jëfëndeku man leen dimbalé ba lolu di feñ ci manki vitamine A yi di feñ ci walu bët yu lolu man leen dimbalé ba tam jafé jafé yu man leen sunal ba ci batay jafé jafé ci walu bouti di mbax mi ndax da nga gis ño xamné xeyna li ñu wax seen estomac dara du leen metti sax duñu leen luy metti wante seen bouti di ñoy tayal ba ni mu wara doxé du ko doxé doxine wo suba nak ñu metti lolu man na leen andil ballonnement yi wala jafé jafé lek mu res wala ñak xif ak yu mel non wala sax tok dir bu yagg ta do ajo sa bop ñu nit ñom la gëna baax ci ñom sax ñu diko jëfëndiko lolu dina tax legi sa suñ yitté wo seen bop rek ci wanago dañ ko man ndax dina tax bëti di dox normal limay lekk di gaaw res ndax fibre bobu ñu doon wax batay batay ci walu dérét bax nañ trop ndax surtout potassium bobu ñu doon wax mom itam bu xolé bax na ci lool ndax lolu day dimbalé ci walu xolam mu dox ni mu wax ndax jafé jafé yi am ci walu xol yépp lu ci gëna bari boko xolé jafé jafé ci walu dérét dina ci dina koy war suko nit ki jëfëndeko mi tam mën na koy dimbal wax tax ba ci ñi nga xamne dañu am tension bu yéeg sax wax nañ ni ñu liko jëfëndeko bax na ci ñoom dañ leen dimbalé ci lu bare bare surtout nak ñi nga xamne sax xéeti sojoom yoyu day bari ci seen yaram moy danaka li ñu wax xorom rek wax suñ koy jëfëndeko da nga gis ñi tour ndox lu bari bari té lolu dina wañi lu bare bare ci xéeti sojoom yoyu nga xamne dégg bu yéegé ci sa yaram mën na tax légui sa tension bi yéeg yenn yéeg yi té lolu mo tax ñu leen koy digal ñu diko jëfëndeku baax lu baax ni batay ci walu ciawarte mën na jox nit ki ciawarte am katan am ciawarte batana sax ñu bari dañ koy wax ñu wax ne moog yi nga xamne tegi dañ koy jëfëndeko muy soñ ni nit goor wala jigen sax ci walu neegu sey mom mi ci la bok baax na ñu trop ndax loolu li ci gëna bari ci jëfë jëfë walu dérëf rek leen am na ñu bari ngi ni di jàmbat ci walu neegu sey jëfë jëfë yu ci am te loolu def ya fi jafé walu dérèt la ñu am xamné tay dérèt bi tay xeyna ni mu wara wacc ci cër bobu du ko wacc té amna ay yu bari yu koy waral xeyna xol bi ni muy doxé normal lu bax té lolu mënal laal xol bi mënal laal dérèt bi su baba mom itam buy jëfënde ko xaal bobu wala ko ci dundam lolu mën na koy dimbalé bu baax baax baax ba ma sha Allah ba ci sax ñi nga xamné dañu jafé jafé ci walu roño yu ba tay surtout calculer no yu mais fat ak yu mel nonu lolit wax bax na ci trop bu ko nit ki jëfënde ko mu xal bu da koy sayal moy xeer yu fekke agul yena dayu mën na koy dimbalé bu baax ndax gis nga sax bokay lek ñi nga gis nga day tour ndox ndox bi day yomb ci yow te lolu lu bax la sax ndax ñu bari ngi ni danaka ñun dañu ragal tour ndox bo gisé jafé jafé yi ñu am yeb yi ñu andi lu mel nonu ñak naan lu doy ak lu mel nonu mo koy def su ba nak legi mën nañu andi jafé jafé yo xamne ba ci yaram wu disit nonu te yaram yoy di fess del ak toxique té lolou da bari trop sun dérèt fumé ndax liñuy lek produits chimiques yi nga xam la ci am wala produits yi nga xam dañ ko ci def légolé muy ko ar diko sam diko té yoy yépp ak yenen yo xamné day dess yu bari bari ci walu dérèt mo tax da nga gis fune ku yew nan sama yaram day met buma yew du mëna taxaw du mëna jog té yu mel non boko sété mo fess dala ci ram kon lolou mom itam bok na ci yi nga xamné bokay jëfëndako mëna raxas mëna tax sa dérèt du daw normal mom itam jëfë jëfë yoy yalla mën na koy defal tawfi nit ki ba du ko dal ba tey ci walu même prostate bi sax wax nañ ne ba tey bu ko nit ki jëfëndiko bax nañ trop ndax mu ngi farñent yo xamne mitam mën na koy dimbalé même su ko amagul mën na koy dimbalé samoko ar ko ba wulim bobu moy yok bo nga xamne rek mom lay yok sax la nga gis ño xamne tey sen prostate ni ma yok day gaw lol bala nga xamne mag moko daan am mag bu tollu ci ay nang waye legi da nga gis ñu ndaw diko jëfëndiko te loolu jëfë jëfë xayna yi ñuy lek yu ci gëna bari mo koy indi lolou nga gis teel gi nga xamne ngay gawa teel ci di fenc ni xamne fi magni dan tol diko gis fumne xale yu ndaw danaka fumne ñokay gis ndax lolou kon mu tam ma tax bokk bolé ci ligé lek man na dimbali nit ki ba gaaw mag bu muy gaaw ba indi jafé jafé yalla man nako ci sammo ar ko ci ak yenen yu bari sax yo xamne xeyna dañ ko teunk rek waye lu bari njirign la xeyna li ci dess bu docteur ci señu sorti ci walu sugar bam man na koy gëna leral jiregen jafé
1: yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàtte laal cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل من

0: seigne mounta xa da baxé way li mu ñu wo mo gëna bëgg fofu
1: ah kay liggéey seigne touba
0: gis nga li ni billahi mo ñu ko gëna bëgg buñ ci farlu dara dara dara dina ko défal bopam ana nak sagan ba war ci japp japp ñu ci mom musiba nar lay la
1: ëpp na def
0: xam nañ ci baye xel
2: dama ma sa tok jotay ak seigne moustapha bassirou man ak sama xéxando ak sama benen xarit mu yëkëti loxom daldi wërë dal ni bir ne ma ni kuy liggéeyal mam jaara ëlëk yaman xam yene bokk ben nek ci aljana
3: san
2: lima djublo leral fofu moy ni seen wajur jitu ci man nañi man nañ leen di barkelo walel
1: okay
2: ndax man fi nek carte mam jaar yi limi niw niw buma dagalé sa bop ak ñima yalla seddi ni kus niw damay dagalé sama ñaari wajur ye jitu ci
1: okay
2: xamna ni dekk ak mam jaar ci aljana dara dakh ko ta liggéeyal soxna jaar wala liggéeyal seigne touba ben rek la kif kif la kon digal li serigne muntaha basirou mbake joxe nañ ci gor gor lu ko dagal sa bop ta am lu meuna dagal même yow mi dund sax bo déssé dagal sa ñaari waju jitu ci and tanda ba paré yow nga kër kër jëm lijeenti sa bop comme ñe fañ nak mom buñ leen mandawut
1: dedet
2: duñ jot ci mandat bi ay jamono ci mandat kon ñom ñin ñi lay fi ñi dañ leen mandat ñun and tanda ba paré dog lijeenti suñ bop ñun duñ meuna lijeenti ko kon mi nga nonu dañu daldi tagon nak daldi ci tay inshallah
1: machallah jere jeuf seigne mustapha basirou jere jeuf soxna rama comme ni ko waxe rek kon meun ngeena jaar ci 78 544 33 33 ngir yone sen adde ci touba ci kanam muy 7 millions yu wala ngeen jaar ci sen compte wef ngeen fa gis logo touba ci kanam ngeen ubbi ko dougal fa sen 7 000 wala max 7 ngeen dougal fa sen yu fa gis li nga xam moy logo touba ci kanam ngeen dougal fa sen 7 000 man ngeen tam jaar ci région yi wala département yi ak ñu soxna nga xam ñoo ci dëkk bi kon mbokk yi ñu leen di jaajëfalat baax baax ci and gi ne and ak ñun ci and ak sabah mu am ñetti was yo xamne mom lañu fasiyene and ak yeen moy al ilmu nafi di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak gef yu bax wal adabul mardi ak tegeñu gërem mbokk yi amon nañu yene ñett yoy yep ñu bayiko fi ñun jëm ci yenn bokk ngir lan mëna defraat suñu jikko ba mëna tab ci makarimul akhlaq ndax biñ fi ñew ben togn mënu fi indi won te liñ fi yokkat bari na waye ñu am yene set ci togn yoy gërem lu suñu borom bu ñu delwaat gërem suñu bop gërem suñu borom waye suñu borom gërem nu ba kenn ku nekk ñun am nafsul mayna jay set lu jot wa assalamu alaykum wa rahmatullah
2: tanaram
0: ci di ngeen jëf yeen ñi ñu doon top boba ak legi seen émission de sabah ngeen ñu ko am heure waxtu yu jotta rek altiné ba samedi di fi yaatal ay tam ñom solo liñ fi wax it yalla ñu yalla defal dig ak top kuñ wax lo xamni waxu dit nga xamni djublu way bi du won lolu bëgg na layenti bi rek fatti len di nak fatti day jëri abdou lit kon ñu leen jox dig dajé bu suba inshallah seigne bachirou
2: atta jaajeufal nañu len ye ngi doon baye xel jotay bi ta dañu top ci mbollem xéti plateforme yi jumtu kay way xéré yi asamadia tv asamadia fm soxna may jaxate ñong koy jaajeufal bu baax ma ngi top momi ci youtube ba ak serigne mbacke sek mbacke sey bok asafoula momi tubarkala ma ngay top jotay bu baax ak dawda diop momi ma ngi baye xel ak mbollem ko xamni rek ya ngi baye xel jotay bi fofu le kon dañ leena jox dig dajé mba sax nak dog dajé dox dajé suba ak jamak salam ci sen émission bi di inde sabah suba nak képaruk mag ni moy jersi danañ la indil mag mu ñu waxtane ay ndariñam ak dundam barkel gaage ci aju pour ñu man ci aroy ñun ndaw ñi nga xam ñoo dogu duggu jamono te bëgg am ndam ëlëk ci la nga xam ni mom lañuy sakku kon su ko defé dañ leena jox dig dajé mba sax dog dajé suba ak jamak salam ci benen numéro ci benen émission ci même heure ci même fréquence ci Asamadia TV taxalu fofu ñaan di gënt ñun sa borom defal ñuko te deppele ko li ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kën dalok jamak salam barkep tuba ak borom jangeen jëf

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد

المنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت

0: mbokk yi lu neex du doy waane lu nekk it day am ab. Yaakaar naa ni buñ ko fanaane woon sax du tax ngeen doyle ci, du tax ngeen regg, du tax ngeen suur, ndax sunu maam Khadim Rasoul Cheikh Naa Cheikh Amadou Bamba mooy dund bi nga xamee ni moom la taalibi mën di dunde ba faw te du ci doyle, du ci noppalu, du ci tayyi, du bàyyi. Ndax jëfam moo tolloo noonu, ay jaloore moo tolloo noonu, liggéeyam ci boromam moo tolloo noonu, ak payam ci digganteem ak boromam it moo tolloo noonu. Ndax nee na liggéeyal naa yàlla, liggéeyal rasulaay loo xam ni kenn mësu leen ko liggéeyal, waaye ñoom it fay nañ ma fay goo xam ni kenn mësu ko fay kenn Samba Ngeen.
1: Waaw Alhaji Kaladoor wax nga dëgg, waaye jërëjëfit Jibril Fall, jërëjëfit kilifa gi doon wax léegi. Sëriñ bi daa wax ne usna bi kawnil mustapha xayri rasul tariqatan nasixatan kullu subul. Yaakaar naa loolu ku xam lu mu firi rek di nga xam ne aw yoon ak usñal ak ngir du benn. Kon sëriñ bi moo féetewoo ngir muccukaay mi nga xam ne mooy tariqatul muridu laahi. Mu wax nag ne faasa muridun xaadau laahu ilaa taaluqin bi yawo siyaabil ilaa. Loolu lañ mu tekki moo di ku yàlla xéer mu jëm ci man nee texe na, ku doon murid aju ci moom tonoowu na ci ñaari kër yi nan saxu alhamdu lillaahi jaa jëf bamba yaa di fardu. Touba nag dañu wax ne li abdin muridin saadixin lahumo bi xidmatin aw bi hubbin aw adiyaati. Bi xidmatin boo doon ibtaal bi ba jébbalu bi xidmatin jëf dalay war, aw adiyatin wala ngay ñàq di joxe adiya, aw bi hubbin wala nga sopp. Sopp gi nag dañu koo yaatal, koo xam ne boo ko soppee texe, bu la soppee nga texe, boo jamonante moom da ngay góorgóorlu. Kon nag Alhaji Kaladoor Diagne def naa yëf yi ni nga ko waxee rek, bu nu doon fanaan it taalib yi duñ ci doyal xanaa.
0: Kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu, xew-xew baa ngi noonu, Touba woote na, woo na ñëpp bawul kenn ci xewal gi nga xamee ni moo di liggéey bu rëy bi sunu maam Cheikh Naa Cheikh Amadou Bamba liggéey ba ñu fayee ko ko àdduna bi yëpp di ci naat, di ci bég.
2: Assamadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ, wal amalu saalix ak jëf ju baax, wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyya TV di seen télévision bu mag bi disponible na ci TNT, IPTV, Rukki, Play Store, Setan Media ak ci mbooleem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h/24. Assamadiyya TV daal mooy kër gi leen di woon dëgg ak njariñ.
3: Seen nit muy dem bokk yi taxut nga xam lu mu làmboo waxtaanu tey wi ci la jëm. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Dafa am benn waay jaamu yàlla ba yàlla faye ko aw niir di ko keral, mel na ci moom ab parisol fu mu jëm niir wa tiim ko. Ñëpp naan borom niir wa, borom niir wa, borom niir wa. Yàlla wa yàlla, yàlla natt ko mu def njuumte, sun borom faye ko xañ ko niir wa. Amatul aw niir loola def ko gàcce. Ñëpp naan borom niir wa day ñàkk na niir wa, te niir wa karaama la woon, yàlla ko ko terale woon, ndax jaamu gum ko doon jaamu moy na ko nag ñàkk na. Waaje loolu naqariko lool ba egg ci lool. Fenn fu nekk waaju baax ju ne jum seen nga yor garambubu rek ako mbaxana kaala ak kurus mu dem ci yow, laaj la ba xam man nga dara ci niiram wi pour mu dellu seem déet. Waaye kum ko wax nga ne ko man nag sama garaat ci yàlla yëggul ci ma mën laa delloo sil saw niir. Waaje te bàyyi rek di laajte ba bis mu dem ci ab listixaarkat, mu listixaaral ko ne ko yow de sa niir wii buur bi rek la ko mën a delloo. Mu ne ko buur ban? Mu ne ko buur ba ca dëkk sàngam, boo fa demee boo ko laajtee yàlla mën naa dogal mu delloo sil la sa niir wa. Waaje fajaru dem ca dëkk ba di laajte turu kooka, ñu ne ko mooy buurub dëkk bi. Mu ne xii ma buurub dëkk lu muy man ciw niir. Ana fu mu dëkk ñu ne ko ma nga ca pale ba. Waaja xëy ca pale ba, bi mu ñëwee ca pale bi gaaw la fi ñëw, ta ndekete bour bi aljuma ba aljuma rek lay genn waye ginaaw nir yu ñor nako nak mu wax gardien yi ni ndax man na fe nek gaaw dibeer altine talata alarba ba alkhamis ba aljuma ñu nako waaw waye day ci suuf ngay fanan ap parla lañ la mëna jappalé nga diko lal ak mbalan moy sango dirup semaine bi zu xeye demerde lum lek bu jant bi so sedd bi metti lol mu teud ci parla bi sango malan mi di kof kofi bu beurset yalla wo yalla gaaw diber altine talata alarba alkhamis aljuma nak bour bi xeysi mu gis nit ñi nan mes ñi yoré ay cadeau ñi yoré ay xaaliss ñi yoré or ñi yoré ay xar ñi yoré ay bey ñi yoré ay nak buntu palé bi fess del mune ah mo man ki may xaar mba da na ma manal dara ki di nituk aduna lamay niroon waye nak na tok rek ñu rappel tambalé ci mom muy premier rek mu daw wuti fa bour bay tok néna bimu accé fekk gangu nayli or lañ ko sadda ba mu fess nestouti bour bi di genn di ñew sol ay mbaxane ciuru ciara yo xane ko sadd or mantu bi dañ ko sadd or dalli dañ ko sadd or bour bi ñew daal di tok ci bank bi mune he mo man fuma jëm waye nak na tok bour bi nak yo togal ne ar koy joxagne neena mu tok lele ñew ne ko diw dey mo la jox 3 millions yi mune tegal fofu lele ñu ñew ne ko bour de jox na la fi jooni nak mune bind leen ko ci carnet bi lele ñu nako diw de ënd fi ñett jooni xar mune bind leen ko ci carnet bi lele ñu nako diw de ënd fi baguette or mune bind leen ko ci carnet bi leg leg ñu ñew ne ko diw de da toñ diw mu atene tej leen ko ci kasso bi lele ñu nako diw da andi won alaman biñ ko don laaj mu leen tegg leen ko ci duggal leen ko ci caisse gi yendo lola waja di xol ba jant bu bëgg so ñu ne bor neena ñepp ñibbi jotaay bi tasna waji bor bi nako wëril jaar ci ginaaw fekk ma ci biir bi mi wëri dafa yakamti ndax dal bëgg na ko kon lett mba nga firiko moy dal nako bor bi wax limi man su ko tele mom mu dal di ñibbi bala jant beso bi mu wëré jall ci ginaaw seenu fu dul as mbar mu wuti mbar ma bam accé feug ci mbar mi bor ne ko bismillah mu dugg bim duggé fekk ko mu tok sol ab fakhya bo xane mbub mi malikan la gëna niro wala perkal tok kib der dal di fotassu sonna ci dal di ñew wisiko mu ne ko demal andi lolé mu dem andi as leget suñ def aslah sef ca dakar bur da dina waji bismillah ñu bok lek mu ne ko ya fi ñew di laaj nir te kenn waxu ko ko mu ne ko wa mana de mu ne ko nir wi gestu mu gestu senat nir wa diko xaar mu ne ko ndax bur man na la laaj mu ne ko laajal mu ne ko man dama jaxle tay yow fi nga togon ak ni nga melone ak ni nga niro nituk aduna ak fi ma la fek ak soxna si ñu ne moy sa soxna première dame ni mel dama bëgg nga léralal mako bur ne ko fe nga ma fekkon sama ciobare bayiwuma fa sama baye donon bur laqo ma don li ma don sun borom nema so demul tok fa sa baye tok atté nit ñi bañ baña rayanté baña gañanté baña lekanté ay haq su ëlëgëté mag yow ma dem ci sama place bay ba sol lam dan sol atté nam dan atté waye su ko défé ba nopi nak semaine bép fi ma tok nak mak sa soxna dari ko ni li ma lek soxna si moko yelwani won ci marché ba luñu lew dom la te ci suba ak légui ya nga dégg milliard ya nga dégg or ya nga dégg ay xar ya nga dégg ay nak ya nga dégg ay bay waye suma len atté wutone xar yoyu ak nak yi ak bay yi nit ñe koy seddo toñangeli melne hay ma dem atté sen digënté alal joju ñu may jox ma déllo war ko ci way neew ju doole yi suma neppé ñew fi di lek sama laxu dakar mak sama soxna di jamm sama borom kon bari na ko defé na du waja waja bari na ko yaakar ne moy waja du waja fofé la waja faré wat aw niiram bour ba dello wat koko wéccé la bayam daan def waye wéccé lam daan def kon nak fal ya'tabir man ya'tabir khalaatu kaya ngok ku ci meuna natale na ci continuer seen bok seen xarit Mokhtar Kebem Cheikh Salim Mbake mo len di nuyu di len taggu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Assamadiya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen television bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Store Setan Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24 Assamadiya TV dal moy kër gi leen di won deug ak jariñ.

0: ba ci sax walu beut gis nga ñi nga xamne tay ñi am jafé jafé ci walu beut yu mel non tay manki vitamine A bobu dana ko def gis nga fu ne ñu bari bu gudd jotté xeyna seen gis gis du leer waxta bo demone tay boko xolé du dara lu may vitamine A bobu lañu manki kon ñu ñitam xaal baxna ci ñom trop ndax buñ koy jëfëndeku ma leen dimbalé ba lolu di feñ ci manki vitamine A yi di feñ ci walu beut yoyu lolu man leen dimbalé ba mutam jafé jafé yu mëna leen sunal ba ci batay jafé jafé ci walu bouti di mbax mi ndax da nga gis ño xamné xeyna liñu wax seen estomac dara du leen metti sax duñu leen luy metti wante seen bouti di ñoy tayal ba ni mu wara doxé du ko doxé doxin wo su wa nak ñu metti lolu mëna leen andil ballonnement yi wala jafé jafé lek mu res wala ñak xif ak yu mel non wala sax tok dir bu yagg te do aajo sa bop ñu nit ñom la gëna bax ci ñom sax ñu di ko jëfëndiku lolu dina tax legui sa suñu yitté wo sen bop rek ci wanago dañ ko man ndax dina tax bëti di dox normal limay lekk di gaaw res ndax fibre bobu ñu doon wax batay ci walu dérèti bax nañ trop ndax surtout potassium bobu ñu doon wax mom itam bako xolé bax na ci lool ndax lool day dimbalen ci walu xolam mu dox ni wax ndax jafé jafé yi am ci walu xol yépp lu ci gëna bari bako xolé jafé jafé ci walu dérèti dina ci dina koy waral su ko nit ki jëfandeko mi tam mën na koy dimbali motax ba ci ñi nga xamne dañu am tension bu yéeg sax wax nañ ni ñu di ko jëfandeko bax na ci ñoom dañ leen dimbalé ci lu bare bare surtout nak ñi nga xamne sax xéeti sojom yoyu day bari ci ñu seen yaram moy danaka li ñu wax xorom rek wax suñ koy jëfandeko da nga gis ñi tour ndox lu bari bari té lolu dina wañi lu bare bare ci xéeti sojom yoyu nga xamne dégg bu yéegé ci sa yaram mën na tax légui sa tension bi yéeg yenn yéeg yi té lolu ma tax ñu leen koy digal ñu di ko jëfandeku baax lool baax na ba tey ci walu cawarte mën na jox nit ki cawarte am katan am cawarte ba taxna sax ñu bari dañ koy wax ñu wax ne moog yi nga xam ne léegi dañ koy jëfandeko muy soññi nit góor wala jigéen sax ci walu néegu sa yi moom mii ci la bokk baax nañu trop ndax loolu li ci gën a bari ci jafe-jafe walu déret rek leen am na ñu bare ngi nii di jàmpat ci walu néegu sa yi jafe-jafe yuñ ci am te loolu def jafe jafe walu dret la ñu am xamne tay dret bi tay xeyna ni mu wara wacce ci cër bobu du ko wacce te amna ay yu bari yu koy waral xeyna xol bi ni muy doxé normal lu bax te lolu manal laal xol bi manal laal dret bi su baba mom itam buy jëfëndeko xaal bobu wala ko ci dundam lolu mën na koy dimbalé baaxa baaxa baax ba ma sha Allah ba ci sax ñi nga xamne dañu jafe jafe ci walu roño yuy ba tay surtout calcaire no yuy may fat ak yu mel non loolu do bax na ci trop bu ko nit ki jëfëndeko mu xal bu da koy sayal moy xeer yi fekke agul yena dayu yi mën na koy dimbali bu baax ndax gis nga sax bokay lek ñi gis nga dañay tour ndox bi day yomb ci yow te loolu lu baax la sax ndax ñu bari ngi ni danaka ñun dañu ragal tour ndox bo gisee jafé jafé yi ñu am yeb ñu indi lu mel non ñak naan lu doy ak lu mel non mo koy def su ba nak legi mën nañu indi jafé jafé yo xamne ba ci yaram wu disit nonu te yaram yoy di fess del ak toxic té lolou da bari trop sun dret fum ndax liñu lek produits chimiques yi nga xam la ci am wala produits yi nga xam dañ ko ci def légolé muy ko ar diko sam diko té yu yépp ak yenen lo xamné day dess yu bari bari ci walu dret moto da nga gis fune ku yew nan sama yaram day metti buma yew do mëna taxaw do mëna jox té yu mel non boko sété mo fess dal ci ram kon lolou mom itam bok na ci yi nga xamné bokay jëfëndako mëna raxas mëna tax sa dret du daw normal mom itam jëfë jëfë yu yalla mën na ko defal tawfi nek ba du ko dal ba tay ci walu même prostate bi sax wax nañ ne ba tay bu ko nit ki jëfëndiko bax nañ trop ndax mu ngi farñent yo xamne mitam mën na koy dimbalé même su ko amagul mën na koy dimbalé sam moko ar ko ba wulim bobu moy yok go nga xamne rek mom lay yok sax la nga gis ño xamne tay sen prostate ni may yok rek gaaw lol bala nga xamne mag moko daan am mag bu tollu ci ay nag waye legi da ngay gis ñu ndaw diko jëfëndiko te loolu jafé jafé xayna ñuy lek yu ci gëna bari mo koy indi lolou nga gis teel gi nga xamne ngay gawa teel ci di fenc ni xamne fi magni dan tol diko gis fumne xale yu ndaw danaka fumne ñokay gis ndax lolou kon mu tam ma tax bokk bolé ci ligé lek man na dimbali nit ki ba gaaw mag bu muy gaaw ba indi jafé jafé yu yalla man nako ci sam
1: zion bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam

0: gislon ci ñun waye nak ñu nang dogal bi mbacke bal ñu la koy massa bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom téeru ko ta téeral ko ci barke serigne bi waye ci barke xassaayidi gëna lool nak ñi ngi nuyu sa bokk yi teddi ñu fi fekk serigne khadim lo mom suñu baye mustapha lo mom serigne modlo isa di nuyu baax serigne mo cheikh modou geey mom serigne mustapha bassir waye di nuyu serigne sidi ahmed si mu baax mi ak bokk yi teddi mu andal yakana ko na xamne sen digënté gëna bokk geen bokk waye nak jokk geen ko jokk mu jokkine bu rafet rafet yakana gambu sa bu tewé xali bari dana dem ci yaw ci jéggo ye ngoy doxal serigne bi ci sunu wa kër mam alhaji malik si radiyallahu anhu waye sa bo akay fofu xali dana dem sen digënté kon yalla yag ta sax mbokk nak kaddu yu serigne bi kaddu yu du mëna bari gannaaw ndjal mi la ca top moy ñaanal la sunu borom defal la fan bu gudd ta defal la ak wër ta depp la katan ta gën la gatu nak tawfiq ak nimbal ba yene ji nga am ci leer ko serigne bi ci l'islam ci yoon wi ci askan wi ci mburidi sunu borom defal ci du kaw yépp ñort ci barke serigne touba la ca top moy ak tiant ndax yalla dafa dogal bi xexoy bi amé ci mari lutun munawara xam nga ren mo nekkon ñettelu edition umra ak ziar bi nga xamne mom la ko marhum nabil muntaha def ci ndigal cheikh amadou muntaha lepp lepp mu tekku ci sa kliftef yalla dogal na sax da bay melni bi xew xew bi am mi ngi tollu ñu la doon sentu na yalla dogal na seigne abdou samad waro na ñew gatu ci liggey ba gungé ñu seen ñaanal ñu ci ndigal la serigne bi far li am mo ra bi mu xewé rek ñepp ko yegëndoo yalla dogal nak ci ndigal la serigne jini mbacke mi sa mom mu joxo ndigal nañ def ñett kamil benn bi ñu def ko addi yannabi sallallahu alayhi wasallam ba ci top ñu def ko addi serigne touba radhiyallahu anhu ak mbolam ku mu am ak judit yep mu ne bi ci def nak ñu fasal ci cheikh amadou muntaha fanu gudd ak wër ba mu agalé yene ak nali ta and ko ak jabar gi waye fasal ci sunu wajur wu tedd wi nak ak serigne omar bousso radhiyallahu serigne omar bousso rahmatullahi ndax dañoo dajé kara serigne jini mi serigne mo jang xatma bi mi ngok xatma bi ñong ko jangé ci masjidul nabawi ginaaw biñu julé tisbar ba nopi kon ñu leen ni séral né mom mi dama na kuko ñaanal ñaanal nga ko am jariñ yitté moy ñepp jariñu ci serigne bi té buma né ñepp jariñu serigne moy ñepp jariñu ci l'islam yitté moy bu kam suranké yitté moy né ñepp xam xam nak buñ ko xam xam alquran xam sunna sunna sal way nak xam noy def ba mëna tedd ba mëna terlé loré serigne bi do misal borom jariñ lu amul lor mom mëna jël jëmmam kon bakka yalla yag ta sax la ca topine moy serigne abdou mire dafa wax né tiant gi foko xiyass rek wessu nako foko nati kawé nako ndax ci yene ji ci yitté ji ci taxaw bi ci gatandu waye nak ci zahir ak ci batin né lan ko dox la taxaf né ren gën nako lèr mom né ren ji lako gëna lèr kon bakké no nga sant bu baaxa baaxa baaxa bax wax ji tay du mëna yomb ndax tollu waye jotay bi ak tollu waye xew xew bi ak fim la ag tañu xam ko kon dal ñu ngi lay jotali ziaré mbolom yi yépp wojure ñu bay ci baraba muy imam Moussa Diagne mi nga xamne moy baye kurel gi ku melni soxna mam jaar ndjay mi nga xamne moy joonu soxna yi soxna adiamatu djouf mi nga xamne ñoo warona and am lu ko gar ci njabar gi motax ñewut danaka nak soxna maye mbacke mo cheikh amadou moto danak serigne bi day melni jëmmal na la ndax mom yakana yanu ko gëna xam ci melew ak ci ko ji waye taxaw na mbolo mi lol ci zahir ak ci batin waye wetti na len te bir ne mana jotay bi dañ ko tewalen waye xolam ak yene moñu fa jitu kon nang lay sédal taxaw rafet na lol ak mbolam jabar gi meune sulalim waye dal la ci topit moy tiant gi mom nama la ko xé rek xamna la ci dess mom damay baye du ñak rek ku meene ci abdul hat waye dal jégo ñar kala won tay kaddu mën ta bari mën ta bari señjil non kon jere jëf am dal bakka no nga sant baaxa baaxa baax
1: kon nak ñi tejj jotaay bi
2: neena kon nak ñu tejj jotaay bi
1: ci matul matul nabi yi
2: ne ci madhun nabi yi
1: da melni
2: tur wi da firi bopam
1: khassid ak señj touba leneen señj bi tuddé
2: khassid ak señj touba leneen señj bi tuddé te moy khassid gi nga xamni
1: mom la señj bi wax ne
2: mom la señj bi wax ni kuko yobbu fofa
1: boko janguton
2: te yor ko sax ne ki nga xamni yoru ko ni yow ya koy eppule lang fay am sallallahu alaihi wasallam mayna ko lolou muy muhammadukal jamil madhun nabiyil muntaha zadul ila baytil ilahi nasi wahibil ila hubbul nabiyil ilahi sawara zadun ila al madinati al munawwara muhammadun fardun yakhufu tasniya wa faha jama'an wa hadaya muhniya darajatul mukhtari qibbil mursili bi ihtilahu darajati rusuli kullu nabiyyin wa rasuli yatbahu li khalf al wasilati huwa al mutabahu neena way rek ngir wax len ni rek ñi mom sampup seigne muntaha lañ te moma bolé ak ñom neena te yaakar na ni la len seigne bi waxal bopam fam jaar ak ñom ñom xam nañ ko man xam na ko neena yaakar na loolu war na dal xel murid bu ne seigne bi baye wulé nak seen bop dafa and ak yeen gungé len ba ngeen demé fekk fa barkem jitu len né kon liggéey bangok liggéey bu yomb la nak min al khadimi ila al makhdumi lolou rek la yalna yalla fay len né te yalna yalla nangou liggéey bi né te yokku ko te ngeen am ci ngeureumal seigne touba ngeureumal seigne touba moy ngeureumal sun borom boko amé rek sun borom ngeureum na la né na waridwanu min allahi akbar ngeureumu yalla ëpp doole lepp kon yalla na len yalla fay yalla na len seigne touba yit geureum
3: yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
0: assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyo bu baax tay ziaré serigne abdou samad mbacke mom serigne soyibou ñu ñew nak tay and ak serigne khadim lo gay del ñew ziaré ci ko ci li nga xamni ñom ñoko bokk muy suñu mam ju baax ji di soxna muminatu busso serigne bi bi mi ñew nak fekk na fi ko leerem muy serigne cheikh o balla mbacke mom cheikh mod fadal di siaré mbolém ñu ci fekk ñep nuyu serigne cheikh lo mi nga xamni ño bokk li ñu bokk bokkat ci yes motax biñu fi dajé waté serigne khadim lool sax moko jëkë yému wat da gër swada na li dé mom bay banen rek jotaay bi lepp ben la kon lo ndam ñu ngi lay siaré cheikh abdou samad ñu lay xamal ni serigne bi and na ak serigne dam jëgën mi di set ci mam alhadji amadou barou ndiegan te mamam serigne ahmed ndiegan mom la dan yebal ci wuyjur wa di serigne saliou mbacke ko lere gogui mom lay dox batay ci touba ñom ñaar ci kanamu serigne saliou lan xamanté bok fa dajé jugé ties serigne saliou nuyolé len né len na ngeen and lolu moy liko serigne bi jappé batay mu and ak serigne bay mi nga xamni dey seutu cheikh sadiey mbay mom di kenn ci serigne bi té ku na xamna ni cheikh sadiey ak cheikh samba diara ño bokku lepp cheikh samba diara mbay nak yow fi nga tollu ci seigne touba dama nan bi li seigne touba nan mom bu fekente ni liñ koy ayibal moy limu djublu sunu borom ak bëgg sunu borom ayib gogum mom doyna ko ayib waye yow buñ doon xol lu mel non ci yow bëgg seigne touba la mamam nak mo wax seigne touba ne ko rahmatullahi ya nahimal jinani anta hibbi wa anta nura janani khurata aini ya busharata halbi anta tibu fuadi ya rayhani anta bahdi wa anta nisfi wa julli anta kulli fi sirri wal ahlani ya tabibal adwani anta tabibi bika arju dawa kull zamani ya surura hulubi anta sururi bika uhyi bil zikri kull makani ya hayatal ahyai anta hayati
2: anta ruhi fi nafsi wa jismani anta sirri wa sirri sirri fadumli fi hayati ila duhuli dinani ya khadima nabi danako ya khadima nabi ya khadima rasuli khubuka dini ya khadima rasuli khubuka dini anta abdur rahim wa rahmani ya khadima nabi assalamu alaykum wa tahiyatullahi bil ridwani marhaban marhaban ahlan wa sahlan bikum wahada ahrufil qur'ani mom mi tok di wetali serigne bi fumu dem lo andak mom imam abdullahi tiam mi moy jite jumaaje ca bahdat di imam pinchuma andak serigne jabel gey ak mbolé mbokki talibé yi nga xamni ñoo jëwriñ ay ligéyam kurel gune amna ñun fa tan ngir ñu mëna téwal yenen mbokki talibé yi siaré bu baax serigne murtala min ci fekk mom serigne abdou fata ak serigne fallou mbacke mi mom alaaji serigne takku mom serigne fadal ak mbollem ñu andal ñep dama doon ubbi kaddu gi rek da xamal ni dal ni sa xarit mo ñew tay ni sa soppé waye ku la bëgg nak ku am ciofel ci yow lool fofé ñu tok ci baghdad jotay bi fi da nañ koy wëttali ko fofé waye fi am yep da nañ ñu tok ak serigne bi diko seen diko bëggé té lepp nak minal khadim la ilal khadim minal bidaya ilal nihaya dara gennul seigne touba yaw nak lima seigne khadim wax sank rek bi ni ñew dañ ma seigne abdou samad mbollem ñim machel ak ñuko mag teranga ju nit defal seigne touba lu ne jaar na ci mom mu joxat ko nit ñi dem ba xamni addu boko wéré bam dat dara safé wu fi luddul seigne bi motax mu tok fi mu tok di dundu seigne bi té diko dundal nit ñi ak diko wétali ko kon nak sunu mam ji fi bayiko ñongi ñaan nak yalla dajé ak mamam ya dajé ak wuy juram ya ndax mom ñuko meññ ak fim bok demb rek la dégg serigne cheikh gey mi néwon ci daaira serigne sonyu bo wax ni ñom dongo yi dañ daan teud rek bu nelew ba yew soxna mominatu buso jël seen yéré ñom ñep foot ko ba mu set passé ko delu wat ko famu néwon té duñu xam kan moko def téré bi di hurtay ni bi nga xamanteni ñing koy wër xol nañ ko fune gisunu ko mom moko genné tégar ko té loxo mouride bañu mën ko mool kon nak lima nan serigne ak mouride bokul wa yow ab mouride rek nga mëna doon ndax sé lépp day mouride serigne massamba kenn ni kumuy sa mam serigne bakke busso di sa mam ni nga mel serigne touba ni rek nga mëna mel serigne moussa kan nak dañ serigne bakke busso sa mam bam koy way dako way ci naxu dako ni su bamba doon naxtun mu man di man xootu mo topu djégomé ba mën ko wootu suba mo don fexlu mu man di fayilu mbamu di mafulun bihi nifadilu moy fexlu ma di dotul am mudarikh ken nurote ak mom bi amri sarikhu dan ne nak khafat na bidatan rafa'na sunna nasab na fardan ba sukun na janna kon nak yal na dajje ak mamam yoyu ci barke serigne touba sa soppe bi dal beug la lol japp la lol am fu ngeen dajje ci beug serigne touba tax mu beug la beug gogi mo ñew tay and ak ñi mu am ni bis bi teudde ak li nu taxa ñew la motax du nu mëna xoos ci mom waye man nak da ngay sama serigne di sama xarit mu gatt nak ma sérel la ni ñun ñi mu andal ñew nu jaayante ak mom ngir serigne touba sant nañ ko gëreem nañ ko té sago nañ ko ndax li rek nak moy yoon wi bo toggé ba mu ñor nga ñew touba yak ko mom nak lepp lu ñoré ties indi nako touba lu mu fa togg bu nu tayé ba soor touba gi la koy sédalé lol nak mbacké ni la koy séral ba kon dal sunu mam ñi ñi ñaan damay dox kaddu gu señ dam yalna dajé ak señ bi ci daraaje sukuri li rabbin karim min kana shakara wa artaji min ko fi daareni abkara katattu shukran lahu ma kharajawti bihi kauni sahidan wa shakaran wa zakara wajatu wajhi fi sahri nabi sanadi li akramir rafihi al wahabi shakara rajawtu minhu ta'ala shukruhu wa amali wa yarfahu al yawma anni nima khafara rajawtu rajawtu an yamkhuwa zalatu jumlatuha anni wa tasiruhu li dahru kufara inni uhatibuhu fil bahri muhtariban wa lam yazal jalla haqqaran wa jabbara faja'atani rabbi bil alai an khabli an aw dalil bari rutli kull man bara ala nabi salli bitasin bil kurama warfah wa zidniya bahda rafin abkara
4: subhanak allahum wa tahiyyatuhum fi assalamu akhiru da'wihim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Assalamu alaykum. Serigne Abdou Samad. ñu ngi yëkëti suñu kaddu di sant yalla di julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam di la nuyu di la ziyara di la massaw di la jale suñu mam ji nga xamantene mo fi joggé kaddu gi may wax nak day kaddu serigne khadim lo gayda ñewit fekk fi sunu bay mi bay sidi ahmed si bu cheikh alhaj abdul aziz si di wolereem di xarita mom mi def na khasida ci serigne khadim mi mom itam def na ci mom basit ba tudde ko ya ahmed seydi muy khasida bu guddu ñom ñaar kenn ku ci nek di sa soppe morom ngir yalla ak yonenti bi ak magni magni moy cheikh seydi hadj malik moy serigne touba di nuyu tam serigne mansour bu serigne babacar si mansour nga xamantene mom la andal ak delegation bi mo andal joge tiwawan moy serigne gay ñu di la nuyu nak ci touru serigne khadim di nuyu tam cheikh biñ fi fekk diko ziyara di rafet lu kaddu yu rafet yu tedd yi mu yëkëti muy kaddu fateliku ci demb ci yi nga xamantene mag ñi sekkante woon nañ ko ta mom mu fekke woon ko di yëkëti kaddu gi turu Serigne Khadim rek ndax bi muy ñëw it wax dëgg yàlla bàyyiwul kenn ci kërëm muy bay Serigne Mbay mi di sëtu Cheikh Sadio Mbay di kenn ci moom guddeg beccëk fu mu jëm ñoy and di Serigne Abdoulaye Thiam mi nga xamne moy imam ratib ci Baghdad ak njabot gi nga xamne ñom la andal ñew kaddu yi nak Serigne Mamour ubbinako dafa melni danaka fi mu jaar ci wax ji ubbina wax ji tejna wax ji waye Serigne Khadim liko indi moy jalesi ko xamantene wayjuram la jalesi ko xamantene yenako bok diko ñaanalit ndax Cheikh Ibn Al Arabi li mo Cheikh Zanouni ñoo bok ñu ko denc suñu pench bi yalla dogale Serigne Touba di sant fi daf ko yebalon mu ñew fi bi muy ñew boba Touba amul birik bu fi tege ay garab rek fi nek ak Rabi Al mu war ca faswa Serigne bi ne ko nak ne ñew ñaan fi ndax dafa bëgg mu nek rawukaay jamni ëlëk bi mu yegge ci fas wi di daw ba genn mbacke di dugg Touba ci kaw fas mu melni ko xawa dajant mu ne yalla lim ko won moy aljana firdaws te cheikh na cheikh sadbu mom la mujj cheikhal muy wax ni ahadhihi jannatul firdaws am touba touba li zawarihim touba lahum touba man limay gis ndax aljana firdaws la wala duggu texe ta sax ñeel na ko duggu ci barab bi texe ahadihi jannatul firdaws bay sidi am touba mune touba li zawarihim touba lahum touba mu bindu ko nak yalla won ko ci limu ko won mu melni kon eutu leer la beurebu leer la magi leer fi teud borom dekk bi ñepp nangu nañu liko yalla defal muy Serigne Touba mom nak Serigne Khadim so wolere ak mom dafa tollu fo xamantene ci walu ciofel manu ñak li dal ci sa kaw mu ñew sérel la ndialam bokk ak yow tiss bi ndax naqar amu ci ndax de mom la yati illa bi illa ba'tatan day ñew rek ci mbettel waye mak mo xamantene dafa jaamu yalla ba am ngeerumu serignam jaamu yalla ba saf sap ci yalla delu ci boromam yaakar rek lañuy am ci mom yaakar ja nak mom lay dabu ci di ci doli ñaanam diko ñaanal yalla xariko aljanna dila gërem nak bu baax ci sa digënté ak mom ci sa taxaway yoon wi itam ci sa taxaway ci yoon wi ndax Serigne Touba mujaddid la won bo xamantene daf ne won lil Mustafa nawaitu may jaddidu sunnatu gharra wa inni ahmadu fu ñewon rek ngir yeesal sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam lolu mo taxone mu jog don itam ko xamne dafa nek ku don ram jam ñi digënte mak boromam ci la doon wax ne fa innahum in asawka ya ahad di ghaflatin lam yushriku bika ahad mune yalla jamni buñ la toñe tagante la ci ñom rek waye li lay toñ ci ñom seen cëri yi la lakinna ma talassul jawarih afdahum li aqba'il qaba'ih fala tuwaqidhum bima la yanqusu وَلَهُمُ حَبْلِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ كُنَّكْ يَا اللَّهُ يَا مُقَالِبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قُلُوبَنَا أَنِ الْعُيُوبِ سين تير يي ريك نوي توغ موي نوب ييك يوي نوي توغ واي سين خول يي كين نيكو تي ياو ريك ياتي نيك فوني جاخلي ريك بو جاخلي با جاخلي داي داو ديلو سي وات تي ياو نا خامن ناني كين نيكو في يافي نيك جانغورو ناك مو نيك تي نيوم ew yaay docteur bu mag bi fajal len ko ñune ciow jëm ci ciow ya allah ya muqallib al qulub qallib qulubana anil uyub kon sa taxaway ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci l'islam bi ndax amo frontière yow sa aller nga yor rek di bay xamo ñax gu wo ak ñax gu toy ci auto bi mo ngi lay jëw lol mo ngi lay jëw ci jikko mo ngi lay jëw ci bëgg Serigne Touba mo ngi lay jëm mo ngi lay jëw ci sa taxaway ci yoon wi yoonu mouride lolou mo ngi la ci sédé té lolou képp ko xamantene yaangi top Sénégal seen bëtt ñu ko tek ci yow ci sa taxaway ak xam xam bëgg xam xam mbok mi mamour waxna sank ne ca jamono man fekke na be sax mu ñew ci kër ga muy bes waxtu gamu la won yag na mu ñew doon fa indi ay teranga waye lolu li nga tabax ci rew mi def ko ci rew mi ci daara yi def ko ci rew mi ci jakkay ci rew mi ci neew gi doole ak taxaway gi ci Touba gi ci sa jëf ak taxawu mag ni taxaw yoon wi ci lu bëré bëré bëri loolu ñepp ng koy sétal loolu nak so wayjur mom la nekk woon ba gennul Touba ba dem ci yoon wobu nga nekk demo fenn yang ci wetu Cheikh Mohamedou Muntaka diko wételi ci lepp nak ci xarim ne nak mu ngi lay jokk wat sa digënté ak mom dila ñaanal fanu guddu dila ñaanal wir dila ñaanal sutura di ñaan yalla sa teranga yalla nako yalla yok bay sidi ahmed leg rek ci zawiya bi biñu julle ba nopi mu ngi lay ñaanal wa ba mu ne nañ def dog ñu ñaanal la fekk na boba dem nga mu ne nañ def dog bi ñu def dog bi yene bi nek ci mom mo nek Seyd Khadim mi bayam Cheikh Al Hadj Abdul Aziz dañu xey ñu ne mam Abdou nelawna ñu diko wax ba mu dem ci radio yi am ku ñew ci goor gi fekk ma ngi tok sax ne ko dañu wax ne mam Abdou nelawna mama la jax man jigen mune amul dafa tekki verre yi tekko jël jikko alcorane bi mu don jang tekko dal ne amul yow magal nga joge mom mi ñew na fa kéro joge magal ga mune mom moko jitu taman joge guma fi mune man mi makoy jitu taman joge guma fi ndax man dañ mako denk juroom ñaari at togat nañ ko mam abdou aziz si mam ala jax man jigen doga dem 14 août mam abdou dem 14 septembre muy 1 mois juste wer kep la digeunte bobu am fa tabarakallahu kon islam bi ben la li serigne touba wax rek fa kullu wirdin yurijul murida li hadratillahi walan yahida sawu ni tamay la jilani aw ni tamay ahmed tijani aw li siwahuma min al aqtab is kulluhum qat'an ala sawab muy sunu fierté nak mom serigne touba di sunu fierté ndax dem gi mu dem ci geej gi bu delu siwul won dal don échec ci diiné ndax ñiko don teuru ngir bëgg mu dess fa bari nañu waye bi mu wacce dafni afawtu an al aqdai turran yoshi man nafaw li ghayri sarmadan lastu ad'af tane nañ ko sa mbokk yi sax amna ñongi ñoo xamne ñuy doon jang kamil ngir bëgg nga dess fa mu ne dañoo xamul buñu xamoon sama barké lañuy ñaan ndax man mak sama borom jubo nañ ba nopi yalla mi ñuy ñaan man jubo na ak mom ba paré kon buñu sañoon ci man lañuy ñaan waye duñu ñaan ci sama borom mu nekk suñu fierté doon fierté diini ji doon fierté l'islam bi don fierté tariikha yeb serigne touba non la taxawé ci rew mo waral sénégal niko yalla bindé ci diiné ji ñi doga ñew ño xamul numu démé rek waye ñi fi nekkon mom xam nañ numu démé ndax mag ñi kenn lañu won mo waral tanki bay sidi ahmed yi nga xamné tanki diiné ji amu ci frontière fune lu xew bay sidi ahmed nga fa di dox tank ya bayam dan dox and ko ak yiw ak labir ak deggu timis gi ñu bok fi julli nonu lañ ko bokki julli ci baghdad ak fenen ci keeru diine lu mu deg mu dal ci njabot serigne touba ci raison de thiès bi jogna kon nak ñu yene du yeme ñu ñewat fekkat ko fi mu tok fi ci bir touba dig dala ko wax nak jerejeufati jerejeuf dang neena dang ko jeuf motax ñuy wax jerejeuf neena ñu xam ci nak lu bari waye lima wax rek fekke gi rek doyna seuk teranga wayjuram wa di sunu wayjur juma yu bari ci ties bu ñu julli batay yalla ak mam abdul aziz la ndax ba mu teje mo dan soltalam di ca djego def ay djego xamna ko ñu man ci lim lu bari momit bu xam ko ku bëgg serigne touba la nak ku bëgg serigne touba la jëndewul ak serigne touba dara ci abdou saman nak limu nan yoon bi nañ ko sante yalla mom avocat yoon bi la nañ avocat yoon bi la lo xamne fim nek day bëgg di rapakaraf waye sant nañ ci serigne bi bimu ko amé mom dafa jël ngurel ga jël mbubu yoy yeb sol mbubu talibé di taxaw serigne touba di taxaw yoon wi ci wal yeb lepp lu am ci yoon wi dama nan nañ ko deglu rek ndax la ca mata leral ak la ca mata def tanki yu rafet mom dana ko dox yal na la fi yalla yagal waye nak ni rek la meuna dem ndax neena ku yek sunu borom feñal ci digeunte serigne touba ak serigne mbacke busso neena fofu sañul bañ la ci yoon wi neena sank ci auto bi ñu ngi wax ne biñu tuddu serigne mbacke busso muy wax ne ñom ñoy membre fondateur yoon wi tariikha bi serigne touba nak mom ludul yalla ak jëmi nit ñi ci yalla ak yok seen yitté ci seen borom loolu yitté lu ko won wote wul dara loolu yoonu yalla kon nak jërëjëf neena kaddu yi mu ngi non loolu mo doon kaddu yi mu ci doon wax
2: serigne bi mo ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne khadim serigne abdou samad neena ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu allah ji dam jigen bu baax ak mbokki talibe yi nga andal yep di la delo ndial mi tay fetali ko le regi ak bokku gi serigne bi ne di wax ni rafet luna lol sen djego yi ngeen ñew muy digeenta julit ak morom ma talibe ak mbokum talubem neena waxtu wu xewle gis mbokam lol moy yoon wi moy l'islam bi neena kon matal ngeen ko leure rafetal ngeen ko yalna yalla fay len jere ngeen def
3: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Asamadia TV waye bu len faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibi ñi ngi len nuyu bax di len ziarah Serigne Cheikh Modou Gueye Cheikhou Serigne Moustapha Bassirou Satoub Serigne Marouba Gueye mo ñew fi nga xamanteni moy Mediana 6 fekk fi mbokam xaritam serignam Serigne Abdou Samane Mbacke ngir ziar ko wajurum wu tedd wowo yalla sun borom yok ay leeram tass ci barkem ginaaw bu mu ñewé nak safante serigne bi ba nopi kon ñu jox ko mu jox serigne bi kaddu yi nga xamni mom lay jox jonante ak mom Serigne Cheikh Modou Gueye bismillah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ni mbolom yep ci jekete suñu serigne suñu yakar ana lahiru Serigne Abdou Samad ni mo def mom mudi yep koy def mudi yep ndax mom itam yep Serigne Touba la Serigne Abdou Samad itam yep Serigne Touba la gis na lo ci batine way of na lo ci kep ko bëgg Serigne Touba ñu na sama kër ci mbour waaw ganesima ñu yëndug man té dara wol ko dul Serigne Touba rek waaw ak wol dara gi nga xamni yalla dogal ma am to won ak Serigne Chaibou wajur né lég damay netali dama benn bis ma nekk sama kër Dakarou jekki ñew dama amna kat ñaari serigne yu leew set waaw me genné me Serigne Moustapha mi ak Serigne Fallou Serigne Chaibou Serigne Moustapha ak Serigne Fallou Chaibou ñoma sessi won Dakar ni ma lo reew lol ci man ñu ñe Serigne Moustapha na ma de ñun kat Serigne Chaibou mo ñëw ci yow Serigne Chaibou mo ñëw ci yow waaw dafa am ben xarit bu xamé ni docteur la Sireli waaw de yow inspecteur des impôts donc bin ay impôts waaw mu nak mu tit nak ñëw Serigne Chaibou Serigne Chaibou ne yëndi Serigne Moustapha ñi di Serigne Touba té ak Serigne Fallou Chaibou né nañ ñëw sessi ma ngir ma dafa ko ndimbal ne ali de kemal la ndax yalla dafa dogal bima nekké di jang fofu enam dañ me indi non sama nday mu febar febar bu metti ñu ko indé ma and ak mom indi ko ko sister Sireli waaw moy suñu docteur loko indé si Sireli na man wacc na ñu bëkk hôpital man ko ay ni buñ ko indé mu febar tay nga xam ma mi sama ndey waa te mu sonn lool mais nag si def dara mune defuma ci dara yob ko hopital ban ko am bu dé de na la porte plainte wa mune defal lo man rek ya dogal nak ñu dem soxna ci ba wër ba mu génné anam ba ñu affecté ma ma jékki du dossier sérieux ñew ci man wa ma xol mi sérieux mu bino ko nak lu mat téméré million si ni mako xol rek ci biir ki bi bi mu xolé tamit mom ngité notification bi gis né gis sama tour té xamna ma rek mu daw ci sen chaib sen chaib yéne sen mu taxami di sen tibaté ak sen fallu man né ah na sire de mom mucc na waye kudu won sen tuwa mu ko mbassal non nak señ do se contane ba ñi dënd impôt ba señ bi señ chay bu ñu won yow de fo mo fëgë na la ubbi ba paré jël ben terrain fi Madiane 5 wa 500 mètres carrés may mako wa mako maye sax señ Moussa Bachir taw xon na ko sax ba sori señ Moussa Bachir na ko jox señ Bass bu sey Abdou Kadou señ Bass touré wa ne ko sa magum daral sa xari la té wolé gi yalla dogal na mag la té amagul kër kër gi sen chay bu jox wa nang ko jox wa mo jox ko mu jox ko daf na sax ki avocat bi wa Khassim Touré wala ko moko la jaay wa mo ko net né sen man da jox na la ay hectare wa si li sen lol sen chay bu namon bu defaloko man def nako kon señ bi yow gëna bi sonna ngeen wacce liggey dan naka bok nga ci ñëfa jëk ñoo sessi ma séara ma defal ma wa su ité lepp mo señ Touba rek yow ku safa señ Touba safa nga ko wa kon ni ñaan sa sonna ci sonde ji dudo la jam wa te señ Touba téru ko ci adien gëna kawé wa suñu yaakar suñu yëpp suñu xaddal na ci baax
2: neena cheikh modou gueye cheikhou seydou moustapha basirou serigne abdou samad neena ma ngi lay nuyu bu baax neena deg na kaddu yi deg na li nga wax ci seigne son yi bu waye man limala jappé moy sa serigne ba cheikh moustapha mom serigne basirou da bokku ci ñima def reuteef ci pass passi fonk doomi seigne touba yi ak fonk ñuko mag ci wa keur serigne touba nga xamni seigne moustapha basirou model la ci talube lool la ko jappé won motax ku ci bok day am numa lay jappé beral la loxo ngir mom té ma xam nim la sampé ak fim la tégon ak lim la da ligéylo ak ni nga jéxé ci mom motax ma jox la ci bi mala jox bo ñewuto nit néna sante rek lay def waye nak néna ñew gi sante na ci ni santat ci bu baakha baax jerejeuf
3: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.

0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Asamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Asamadiye TV di télé bi l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul.
0: Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem.
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih
2: mam gi fi bayiko ñoo ngi ñaan nak yalla dajé ak mamam ya dajé ak wuy juram ya ndax mom ñuko meññ ak fim bok demb rek la dégg Serigne Cheikh Gueye mi néwon ci daaira Serigne Sonyou bo wax ni ñom dongo yi dañ daan teud rek bu nelew ba yew soxna Mominatou Bousso jël seen yéré ñom ñep foot ko ba mu set passé ko delu wat ko famu néwon té duñu xam kan moko def téré bi di hurtay ni bi nga xamanteni ñing koy wër xol nañ ko fune gisunu ko mom moko genné tégar ko té loxo mouride bañu mën ko mool kon nak lima nan serigne ak mouride bokul wa yow ab mouride rek nga mëna doon ndax sé lépp day mouride Serigne Massamba ken ni kumuy sa mam Serigne Bakay Bousso di sa mam ni nga mel Serigne Touba ni rek nga mëna mel Serigne Moussa kan nak dañ Serigne Bakay Bousso sa mam bam koy way dako way ci naxu dako ni su bamba doon naxtun mu man di man xootu mo topu djégomé ba mën ko wootu su bamba doon fexlu mu man di faayilu mbamu di mafulun bihi ni fadilu moy fekhlu ma di dotu lam mudarikh kenn nurotek mom bi amri sarikh dan ne nak khafat na bidatan rafa'na sunna nasab na fardan ba sukun na janna kon nak yal na dajje ak mamam yoyu ci barke Serigne Touba sa soppe bi dal beug la lol japp la lol am fu ngeen dajje ci beug Serigne Touba tax mu beug la beug gogi mo ñew tay and ak ñi mu am ni bis bi teudde ak li nu taxa ñew la motax duñu mëna xoos ci mom waye man nak da ngay sama serigne di sama xarit mu gatt gatt nak ma sérel la ni ñun ñimu andal ñew nu jaayante ak mom ngir Serigne Touba sant nan ko gëreem nan ko té sago nan ko ndax li rek nak moy yoon wi bo toge ba mu ñor nga ñew Touba yak ko mom nak lepp lu ñoré ties indi nako Touba lum fa togg bu nu tayé ba soor Touba gi la koy sédalé lool nak mbacké ni la koy séral ba kon dal suñu mam ñi ñi ñaan damay dox kaddu señ dam yalla na dajé sëriñ bi ci daraaje sukuri li rabbin karim min kana shakara wa artaji min ko fi daare ni abkara katab shukran lahu ma kharajawti bihi kauni sahidan wa sakaran wa sakara wajatu wajhi fi sahri nabi sanadi li akrami rafihi al wahabi sakara rajawtu minhu ta'ala shukruhu wa amali wa yarfahu al yawma anni nima khafara rajawtu an yam huwa zalatu jumlatuha anni wa tasiruhu li dahru kufara inni uhatibuhu fil bahri muhtariban wa lam yazal jalla haqqaran wa jabbara faj'atani rabbi bil a'la an khabliyan aw dalil bari rutli kullaman bara ala nabi salli bitasin bil kurama warfah wasidniya bahda rafin abkara
3: subhanakallahum wa tahiyyatuhum fi assalamu akhiru da'wihim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala assalamu alaykum serigne abdou samad ngi yëkëti suñu kaddu di sant yalla di julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam di la nuyu di la ziyara di la massaw di la jale suñu mam ji nga xamantene mo fi joggé kaddu gi may wax nak day kaddu serigne khadim lo gayda ñëwit fek fi sunu bay mi bay sidi ahmed si bu cheikh alhaj abdul aziz si di wolereem di xarita mom mi def na khasida ci seigne khadim mi mom itam def na ci mom basit bat tudde ko ya ahmed seydi muy khasida bu guddu ñom ñaar kenn ku ci nek di sa soppe morom ngir yalla ak yonenti bi ak magni moy cheikh seydi hadj malik moy serigne touba di nuyu tam serigne mansour mu serigne babacar si mansour nga xamantene mom la andal ak delegation bi mo andal joge tiwawan moy serigne gay ñu di la nuyu nak ci touru serigne khadim di nuyu tam cheikh biñ fi fek diko ziyara di rafet lu kaddu yu rafet yu tedd yi mu yëkëti muy kaddu fateliku ci demb ci yi nga xamantene mag ñi sekkante woon nañ ko ta mom mu fekke woon ko di yëkëti kaddu gi turu Serigne Khadim rek ndax bi muy ñëwit wax dëgg yàlla bàyyiwul kenn ci kërëm muy bàyyi Serigne Mbaye mi di sëtu Cheikh Sadio Mbaye di kenn ci moom guddeg beccëk fu mu jëm ñoy and di Serigne Abdoulaye Thiam mi nga xamne moy imam ratib ci Baghdad ak njabot gi nga xamne ñom la andal ñew kaddu yi nak Serigne Mamour ubbi nako dafa melni danaka fi mu jaar ci wax ji ubbi na wax ji tej na wax ji waye Serigne Khadim liko indi moy jalesi ko xamantene wayjuram la jalesi ko xamantene yenako bok diko ñaanalit ndax Cheikh Ibn Al Arabi li mo Cheikh Zannouni ñoo bok ñu ko denc ci sunu pench bi yalla dogale Serigne Touba di sant fi daf ko yebalon mu ñew fi bi muy ñew boba Touba amul birik bu fi tege ay garab rek fi nek ak rabbi all mu war ca faswa Serigne bi ne ko nak ne ñew ñaan fi ndax dafa bëgg mu nek rawkay jamni ëlëk bi mu yegge ci faswi di daw ba genn mbacke di dugg Touba ci kaw fas mu melni ko xawa dajant mu ne yàlla lim ko won mooy aljana firdaws te cheikh na cheikh saad bu moom la mujj cheikhal muy wax ni ahadihi jannatul firdaws am touba touba li zawarihim touba lahum touba man limay gis ndax aljana firdaws la wala duggu texe te sax ñeel na ko duggu ci barab bi texe ahadihi jannatul firdaws bay sidi am touba mune touba li zawarihim touba lahum touba mu bind ko nak yalla won ko ci limu ko won mu melni kon eutu leer la beurebu leer la magi leer fi teud borom dekk bi ñepp nangu nañu liko yalla defal muy serigne touba mom nak serigne khadim so wulere ak mom dafa tollu fo xamantene ci walu ciofel manu ñak li dal ci sa kaw mu ñew sérel la ndialam bokk ak yow tis bi ndax naqar amu ci ndax de mom la yati illa bi illa ba'tatan day ñew rek ci mbettel waye mak mo xamantene dafa jaamu yalla ba am ngeerumu serignam jaamu yalla ba saf sap ci yalla delu ci boromam yaakar rek lañuy am ci mom yaakar janat mom lay dabusi di ci doli ñaanam diko ñaanal yalla xariko aljanna di la gëreum nak bu baax ci sa digënté ak mom ci sa taxaway yoon wi itam ci sa taxaway ci yoon wi ndax serigne touba mujaddid la won bo xamantene daf ne won lil mustafa nawaitu may jaddidu sunnatu gharra wa inni ahmadu fu ñu won rek ngir yeesal sunna yonenti bi alayhi salatu wassalam lolu mo taxon mu jog doon itam ko xamne dafa nek ku doon ram jam ñi digeunte mak boromam ci la doon wax ne fa innahum in asawka ya ahad di ghaflatin lam yushriku bika ahad mune yalla jam ñi buñ la toñe tagante la ci ñom rek waye li lay toñ ci ñom seen cëri la lakinnama talassul jawarih afdahum li aqba'il qaba'ih fala tuwaqidhum bima la yanqusu wa lahum hablil ladhi la yanfa'u kun nak ya allah ya muqallibal qulub qallib qulubana anil uyub sen cer yi rek ñoy togn moy nop yek yoy ñoy togn way sen xol yi ken nek ci yaw rek ya ci nek fu nit jaxlé rek bu jaxlé ba jaxlé day daw delu ci wat ci yaw ndax xam nañ ni ken nek fu ya fi nek jangoro nak mo nek ci ñoom te yow yaay docteur bu mag bi fajal leen ko ñu ne ciow jëm ci yaw ya allah ya muqallibal qulub qallib qulubana anil uyub kon sa taxaway ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci yoon wi sey khadim mu ngi koy sédé sa deggu ci l'islam bi ndax amo frontière yow sa aller nga yor rek di bay xamo ñax gu wo ak ñax gu toy ci auto bi mu ngi lay jëw lool mu ngi lay jëw ci jikko mu ngi lay jëw ci bëgg serigne touba mu ngi lay jëm mu ngi lay jëw ci sa taxaway ci yoon wi yoonu mourid loolu mu ngi la ci sédé te loolu képp ko xamantene yaa ngi topp Sénégal seen bët ñu ngi ko teg ci yow ci sa taxaway ak xam-xam bëgg xam-xam mbokk mi Mamour wax na sànq ne ca jamono man fekkee naa bés sax mu ñëw ci kër ga muy bés waxtu gàmmu waxtu gàmmu la woon yàgg na mu ñëw doon fa indi ay teraan
4: hadithu anil mawla
0: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin bi barakati shaykhana ahmad al khadim kana lahu bi karamihi bahil khadim mbokki juliti mbokki talibey assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki ñu ngi len di nuyu di len ziar di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen di jital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mohamedou Muntakha Mbakem Serigne Bachir Khalife General Koulou Mourid diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wër ba yene yi nga xamne amna ko ci ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul mu yegalé ko am ci ay ndam yu kawété ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk Serigne Touba Khadim Rasoul gi yépp talibé Serigne Touba yi ak suñu mbokk julit yépp mbokk yi ñu am bekté fasséné di kagne ci plateau spécial bi nga xamne waxon nañ né buñ ci accé ci waxtu wi danañ am bekté and ci ak yeen muy fasséné waxtané dundu ak ligéyu kenn ci jambaari mag ñi kenn ci ñi nga xamne ño andon ak tedd Cheikh Modou Bamba Kharim Rasoul ligéyal ko ba jot ngeureum di Serigne Saïd Mbacké di ay mbokk yu bax yu tedd yo xamne ñi ngi fofu ci Mbacké Bawol ñom lañu fassiyene sekkal waxtaan di ñaari jëm yi nga xamne ño tew tewal njabot gi ci ndigalul Serigne Mansour Mbacké mi nga xamne moy khalifa bi nekk ci bop njabot gi ñukoy ziaré di ko ñaanal suñu borom yagal ko tamay ko ak wer bu baakha baakha bax ak mbollem njabot gi ba lepp lu yene ci liggey mu yagal ko tam ci ay ndab ngir waxtane sang bobu nak di Serigne Saïd Mbacké waral na tay ñaari jëm yi waxna ko legi Serigne Modou Mbacké mom Serigne Mansour tew fi and ak ki nga xamne mom modi Serigne Cheikhouna Mbacké ibn Serigne Bara su ko defé kon ñom ñaar lañu fassiyene sekkal waxtaan ci waxtu yu neew yi nga xamne mom lañu am ndax dunduk Serigne Saïd mëne ko waxtaané ci diru beccëk wala ayu bëss wala lu mënd di doon ndax waxtaan wa day jël waxtu yo xamne buñ ko téggé ci nañ ko wara ték danaka mën na mang suñu waxtu yépp waye dañ ci jël rek lenn lo xamne japp nañ ne buñ ci waxon benn baat bu genn nit ñepp dégg ko ta jariño ko te jëfé ko mën na nek jariñul tay ak ëlëk kon loolu tawfiix lay doon ñu jëbbal kaddu gi Serigne Cheikhouna mu nuyo su nuyo ba nopi nak inshallah taala kaddu jëbbe ko Serigne Modou ndax lu upp ci laaji kon mom lañu koy jaglél Serigne bi kon ñi ngi lay nuy di la ziar ci télévision Assamadiya TV
5: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ñi ngi len di fay nuyo bu baakha baax di len ziaré di yital ci nuyo yi ak ziar yi cheikh mohammed muntaka mbacké khalifatul hamdi li taifatul muridiyya diko ñaanal guddu fan ngir suñu borom motali ay yeneem ci liggéeyal ci ahmadou bamba kharim rasoul and ko ak njabotam gep ak mbokki talibi yep ñi ngi nuyu di ziar itam suñu wajur serigne mansour mbacké khalifatou cheikh serigne saïd mbacké ñi ngi koy nuyu mom itam diko ziaré bu baax diko ñaanal guddu fan ak wir ak mbollem ay rakam yep ak ñi mbokal serigne saïd ak mbokki talibi yep di nuyu suñu baye touba mbacké ak mbollem ñi nga xamne ñom la jaboté ñepp dal wa kër Serigne Saïd yépp ñi ngi leen di nuyu di leen siar bismillah
4: jërëjëf Serigne Cheikhouna ci nuyo bo am solo bi nga def Serigne Modou yawit ñu nuyu la bu baax ziar la dalal la fi ci télévision Assamadiya TV le colloque Assamadiya FM fréquence bi 102.9
6: bismillahir rahmanir rahim barki borom tuba من المؤمنين رجال صادقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتشر وما بدلوا تبديله بسم الله الرحمن الرحيم سدد لذاني نوير جناني شفيع اماني وشد براي bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi nuyu suñu serigne khalifa general de mouride serigne muntakha mbake di nuyu suñu wajur serigne mansour mbake ak serigne touba ak jabot serigne shahid mbake gep ak bokki talibi yi nga xamne ñoo ngi baye xel télé bi ak bokki talibi yi nga xamne ñoo ngi deglu ñoo ngi len di nuyu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Seigne Modou xamna sax jotaay bi ci yow lañu koy tambulé ndax waxtané jëm yu melni Serigne Saïd Mbacké ñom niñ koy faral di waxé rek suñu borom dana leen wajal ci ay wajur yu bax dana leen wajal itam ci ay waccu way yu am solo yo xamné ndax xam gu muy xam seen mission ci kaw suuf ni mu nara amalé njariñ askan wi ak doomu adama yépp dinaay waral kon wacca yu mel non dañ leen koy wajal waral na kon ñu bëgg laaj rek gané kañ la won ak fumu waye tam wajur yi nga xamne mom la ko suñu borom seddi ak askanam lan nga ci mëna wax
6: wa Mohamed Bachir yeuf la gëna solo lool ndax day melni nit ki soko bëgge xamle faaw nga xam ci mom ci yoyu mom wajuram mi ngi tuddu Ma Abdou Mbacké wajur wo goor mi ngi tuddu Ma Abdou Mbacké Abdou momi ku ñu wax Ahmadou Khary Diop bok ci doomi Mam Maharam yi nga xamantene ño gënon na faré ndaw ndax dañuy wax ne mom Mam Balla ay sa ñoy tiadi ñom ñoo ci gëna neewi at ci jamono jojja waaw Ma Abdou mom moy wajurum goor Ahmadou Khary Diop moy wajurum waaw Ahmadou Khary Diop Mam Maharam kon ñoy ñoy wajur Serigne Saïd wu goor wajurum wu jigen soxna ñaawu Mbacké ñu gën ko xam ci rahmatullahi moy tour deug deugam koku Serigne Tafsir Mbacké moy wajurum Ahmadou soxna bu so moy wajurum mu delu wat ci Mam Maharam kon nima koy faral di wax ci jota yu bari mom day bété Mbacké ndax mom wajurum wo goor ak wajurum wo jigen ñoo bokk ay mam dara gennu ko Mbacké lepp Mbacké rek waaw lepp Mbacké mbuso
4: tawakkal nga xam kon bu askanam juruñu ci xoot ndax bo waxé lool rek day mel askanu Mbacké dal
6: askanu Mbacké
4: momu ci la bokk
6: ci la bokk
4: dañ leen di wajur itam nak ci am jang ndax wajur yoy askan wo bu leen xam xam leen ci bëgg alcorane xam xam mom am jangam
6: mu déré waaw xam nga askanu Mbacké nak mom askanu daara askanu Mbacké ngi soobé mom kër go ci dugg rek ma nga né daara la
4: waaw
6: ndax wajurum soxna ñaaw mi dañoo wax né bi Mam Assawal bi fi bayiko mo doon won daara ja yoron jangam ak jangalé ma kon ko xamné sa wajur ab jangalé kat la won danaka déssu wax né barap sangam nga jangé won waye bi nga xamné wajurum Ma Abdou nelaw na dañoo wax né kër ga da gentone ñu jël féré yek ñi ci gëna far yépp yobbu kër Seigne Mor Diar Seigne Mor Diar moko yoralon am jangam li ci upp bam sori lol waye bi nga xamantene nak gis na serigne bi mom da melni dafa soxlo wutul non am jang lol wa alquranam sax dañu wax ne jottun ag ci mokal waye waccina tollu fofu rek waye bimu gisé serigne mu amatul xeyme te ci am jang dara wa melawu dal lamon mom
4: bam gisé ak serigne bi
6: rek mu soxlo wutul am jang mom wa ba bokk yi sax da nañ ko fi rek mom lol fi re ci nan day dagam jangam ak day mel nangam
4: dal Mbacké la won
6: ah lepp Mbacké la won Mbacké bari gogu la
4: Mbacké bari wa tawakkal la essentiel xona lolum xana day am jangam bu reeyi ci mom ko xamni ki yang ki daara bi jang waye gis ak serigne bi mel na nga tek na ko sabo ba danaka beugato la nga xamni mom la gëna na min ci saw askan
5: ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin naw bu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom nga xamni mom rek moy yalla kene du yalla ku dul mom
4: tigi wa
5: julli ci muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom nga xamni ben gi mindeef di sante ci ahmadu bamba khadimu rasul di delo lepp ci mom rek ta xamne lepp rek mom la ngeel ben gi ak digg bi ak mujj lepp rek serigne bi la ndax suñu borom mi nga xamne bur bu magla takawé yag na wajal ay ndawam ñu nek ay mursaluna ak anbiyaaw ak awliyaaw ak borom mi xam xam mu yabal yonente yi jox len ay téré ngir ñu gindi jami suñu borom yi subhanahu wa ta'ala biñu fi juggé itam ba ci muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu fi juggé amna ay door yalla yu bari yu fi jaar ak borom yi xam xam ba ni nga xamné ni la suñu jambar yi ñëwé di ci ahmadu bamba khadimu rasul di suñu soppé di suñu lepp aduna ak alakhirah mom momu nak moy ki nga xamné bimu ñëwé rek ba nga xamné djublu na ci liggéey bi nga xamné mom dafa ñew rek dafa ñew aduna rek dal di door ab liggéeyam ci digënté mak suñu borom subhanahu wa ta'ala ci digënté mak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi nga xamé nak suñu borom subhanahu wa ta'ala dogal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam feñuko ci xamal ko ne ko nak wotel ci himma yaral sa gaay ci himma waye bu len yarati ci njangum kesse rek yaral si gaay yi nga andal ci himma bi mu wote nak mbokki talibé yi wuyisiko manam talibé yu magi suñu mam yi seigne sahin mi nak dafa bok ci wote bobu dafa bok ci wote bobu comme niko serigne modou waxe rek bi nga xamé ne suñu borom waja nako ci askan wo ba nopi dafa bok ci wote bobu waye ci comme nim ko waxe ci bir askan wi rek ak ci njang bi ñom doomi soxna mom kèn du laaj am njangam ndax jang mom moy ñëk doon ité waaw waaw ité ji ñëk mom moy njang mi waye niko serigne modou waxe rek bimu gisé ak serigne bi mom ité wutu dara lu serigne bi ndax xamna né bu amé serigne bi rek am lepp
4: waaw
5: serigne bi mom ci la xam deppé
4: waaw
5: xam serigne bi rek moy xam
4: waaw
5: kon nak bimu ñëwé ci bi ci woté bobu nga xamné serigne bi woté nako nga xamné moy himma am ité ité yi jégé suñu borom am gëreëmam mag ñepp lolu mo leen yobbu ci serigne bi waaw xamna serigne modou dana ci ñew moy bu démé ba fekk ko fofé ca gannaal ak lañ waxanté ci ay cadeau waye dal fofu liñ fi bëgg teunk rek moy niñ wajalé manam nit ñu bax ñepp ci am jang non lañ ko ci wajalé waaw ma sha Allah
4: barkal la jere jeuf serigne cheikhuna waccay wo mo koy may yi nga xamné mom la serigne bi sosé yoon yi muy himma yi teju kawé ndax donte yaangi ci daal bi jang sa yitté jiko warna la may bo gisé lu bax lo xamné japp nga ni li moy le gën nga and ak mom lolou moko dal ci bimu gisé ku tedd ki cheikh amadou bamba khalid rasoul seigne modou kon xamna digëm ak ku bax ki ndax yakamti nako lol nak ndax ko xamné da nga gis serigne bi rek danaka bay la nga nekkon lepp ta xamné serigne bi moy lepp niko seigne cheikhuna waxé deug deug xam xam moy xam serigne bi digëm ak ku bax cheikh amadou bamba khalid rasoul fu mu tambulé ak numu débé
7: waa mom de sen alaqa sax dafa xawa xoot lol ba bakki ndax mom bokku ci premier oul bi deuxième oul bi la ko
4: am
7: ñi demone gana
4: waaw
7: waye bo ci jangal xam nga ne waji rumi jigen mok serigne bi ñom bokku benn bis buñu ñen feral ñom bokku benn club feral nga xamne serigne bi dako waro jappé comme do soxna ñaaw ak cheikhul khadim ma sawal mo leen feral do ci sahir wax ci benn club nga xamne dako jappé won jigen leg su domam joge fi fekk ko gana bu boba li yitte moy lan ak nan la joge won jang mom ngoy wax na taxon na bok ay bokki bopam askan wi mbok diko firé ak serigne bi firé serigne bi moy di dox digam ak ak dem waye ben bis la joge fi mbacké nam dem gana deminu batine bu meunta wessu ko xamné da nga tollu ndawlu xawa digu domi ndax bo ñi wéranté amna ñaar fikat wala am nga bëgg dem ganar ak deminu ganar wo nga xama boba colonialisi baye wuñ kuy kum neex nga dem ñaare mom serigne bi nim teurele won faaw nga jaar ndar jaar dagana soga mëna dem waye mom namuna dem rek waye neena ci xarbaax yi nga xamni serigne bi maynako ci bopam ci lay def buy dem bu deñe ba ci moko netali ay mak bu deñe ba teddu jot day melni sun borom dako yeesalal ab dekk mu teud bu fanaane bu xeye da demat ba neena bimu jegge dex pexem bu jegge dex git neena optal moko won sey da gis ab jeneer rek mu japp ne fofu la mu da dem dekk def bobu serigne bi nga yable ay ndaw ñukoy dekkata bu ma akse qasid la ko tero si wuna ci yaamu krima mu gatandu ko jox laaj nako seyid mu ne ko mbake mu ne ba ak mbokk andi wala fi mo nako mbokkani mo fi li fi indi ñepp mo fi indi fekk na bobu mom bu ko gisee rek yitt ji mu amone moy li magni am rek mo am am yitt ju kawé wa bo doono nit ku deugër nak ko xamantene ay bëgg bëggam ay principe am kenn mënu ko ci genn fekk na bam ko ñëkke def dañ ko dello am dañu fexé ba dello waye mom bimu delluaté ganar rek seññu ko téel bopam
4: ko téé wa
7: bokku na ci jaglé bu mu am nak téegu wu mu ko téé ñenti ati ganar yépp dellu ci seññu ko téel bopam lamuy jëfëndiko damay wax ne nit ki soko wolut doko wolu ci sa yere soko wolu doko wolu ci sa bir man saw ñam mi dundé soko wolut sa mbiri bop sey mo amalaadi la jégué doko baye
4: deug
7: la yoyep moko yor ba lim doon jëfëndiko sey ay atayat ay watak ay nangam jégué loko bopam diko tarbiyé nak nam doon tarbiyé goor yalla yu ñëk xama ganar kenn ku ne xam na di xol ndax neena mom ci bopam netal ni señ ball assane ko da lañ tok suba ba ngon waxuma la ndox waye genn satalam ndox moy ne ci xayma biñ nek ñom ñep te ci lañu fassé nantili señ bi japp té ñeñ ñi soxla yenn ci lañ ni nga xamé léegi ni day son ñu ngaal ko ubbi ko kubir ak satala day tokal ngir xaar leen dundu bi non dañuy tok ay di xaar ay gëbre yu joggé Sénégal yo xamné ay ciéré la ay baraya ak yu ni mel kon xam nga ni dundin wo neexuton ci woné waye lepp nam ngeerumul sëriñ bi rek ak bëgg mu nekk fa ak mom ganar nekk fa ak mom ganar bañ yenn koy gal delu ci ko Sénégal ngir xamné sëriñ bi mom bokku na ci ay jaglé mi néna sëriñ bi fu ngi ko yabal difa yobul bagage japp na fofu lañ wara dem nga xamné biñ ko yané gal mu ñew Sénégal ci lañ soga xamné mom sëriñ bi légui def liggéey mak fofu niki nonu biñ démé jolofit jogu fa mu japp né ganar moy gëna neex nek dañ néna jolof mo gëna nakari mo doon bub kër yi mo doon jankanto ndeng mentiya mo daan sam yépp da serigne bi doylo won nako bu ci digeum ak njabotam digeunte soxna yi ak mom seyd rek seyd rek ba ba niñ joge waté ganar ndax waxtu bi da xat motax mu bëgg ko teñk rek
8: nga lool nak moy waxtan nak doon man nga développer
7: ba bim nekk cheyen jollof mu gëna metteti waye boba dimbalé fele uppé ndax boba bi ci biir yi bokk yi ñaangi tambalé ñew mag ñepp gi ñew di andi ay yef yefat mu xawa tane waye lepp serigne bi tek ko ci wétam diko ligéelo xasside bu bess mu jox ko diko jox jolaat dox ko digënté mak nit ñi loolu lepp da daan wax da ci daan wax sax bam yag mu tangor wa ne sant na ci yalla ba duñ ne man wala seyid man duñ ne seyid ak nangam man lim ci bëgg wax wén ñaawte musko def diko wa ba serigne bi joggé wat ganar ñu yaraat ko gal wara ñew jurwel ci la xamné da dañ ko dallo fi biñ ko yene gal giñ ko yano biñ ko ndé fi dañ na ko nga dem señ barké busu bam ñew du dëkk bi néna ñu joxaat ko né ko da ngay dem señ daoud rahman lu mu xaw fa jaaxalé mu néna mu tok ba ndaw ya fekk ko fa né ko da ngay dem señ daoud rahman xam nga fo am na ñaay rew ay ba nim fi joggé waat fi Touba dem jaari mu sa takal ko señ bi señ bi bokku na ci jaglé ay jaglé nit ñaarim lepp lu mu fa daan def danako wo diko ci def lo séré motax ak mujjëm sa waxon nako rik way na nga def koy nopi ko seyid mu nako mbarké mu ne bo mo ci sutut rik way na nga def koy nopi
8: koy nopi
7: waaw ba néwané loy dégg lu ñu netali né moko wax deug la tayit ko xamantane digënté at yi yépp ñaar fukki at ak juroom yu manki ay wër yu néw nga and ko nit waye bu doon da nga dem ci mi rewum jamm sax nga mëna dégg lak ba
8: waaw
7: loolu lepp seyid def nako nek mak ñaaré mit sëriñ bi jaglé lon nako ci digëm ak bokk yi mbokk mu mëna doon bo ñëwé sëriñ mom la lay bolé té tiwut nim doon terbiya ñëpp la koy terbiya ma nga ca ligéyu kër ga ma nga ca ligéyu xariya lepp lu nit di def ñu fi addi ñu fi ëndé ak lu mëna doon lepp ci loxom la doon jaaré té mëso dégg luñu ne sëriñ lu ñu ngërëmul yalla ba bis bi nga xamé nak sëriñ bi wono ko mu ñëw mu gërëm ko ngërëm lo xamé tane kérok yitté la ci def né bindu na ben faraxa ben bataxal jox ko bo xamné ay wax yu xeybu la ci mom ko xolé dako dafa daw ba ci wana ba mu daliko yi wana ne bo legge ak njabotam dañ ko gis xel san na ñaw bew lepp yaar na ken musta deg lu ñam moko def xayna bu gëna yaar dañ ci ñew cien yi ndax dama teñku ñun rek dem na ganar ni ganar yow cien jollof ñu ngi cien jollof and ak mom biñ dalé Touba gi bani dem bani jaar li takaliko mom ni serigne bi ñew Touba gi ci liko mag ñi waxe mu soga nak bëgg yi fi bako waye musta takaliko bokku na ci lu ko gënon neex mom lu mu daan waxe ne sey lim ko daan wax na Seyd Samos Cheikh Khadim lu la lu la ndax Seyd Ibrahim way da ko da wax Seyd Samos
8: inshallah
7: Seyd Samos kemaane ko xamne ay biram day batine dafa batine bu lol motax neexu ta waxtane waye nak amna lo xamne manis nako xam
8: tawarkala jere jef machallah Seyd Modou amna solo ci li nga indi ci digam ku bak ak côté dig Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul nga xamne mom ci bopam mo jugal bopam dem ci serigne bi ci nima ko deg day mel tamit ñaari yoni gardnar la yo xamne ñeuk na dem ñu delo ci ko waye mu delu wat serigne bi teyel ko fa bop ñenti at yu mat sekk yo xamne ak ku xam gardnar condition yi nga xamne mom la serigne bi tegon ci ñi fa wara ñew ñu fess del lañ wara doon ak xam xam wattu téré bi serigne bi ko fonk na alcorane ndax fofu amna ñum fa soxla won ño xamne da ngay geejju ci xétu xam xam kon bu fa yegge serigne bi teyel ko bopam kon serigne bi moko jox certificat bo xamne moy nangune ki kat tek na xéti xam xam yepp ba mëna tok kon loolu am solo la bi ci dess moy waxtu ndaw ko xamne amugo ñaar fukki at nga jog jëm ci yoon woowu dama japp ne sax xeyna li serigne bi wax ci tazuru sirar fa kullu man badara wa tasirari ila hudas tiraha waqtal jibari mom koko teel deg la te teela jog jëm ci yoon woowe xamna damay jox seigne cheikh na mu jangat ci loolu nga xamne tay ji ñun jamono tay buñ doon tek loolu seigne modou wax di ci jema roy aka jang luñ ci mëna tey
5: waaw ma sha Allah waaw ni ko seigne modou waxe rek seigne bi mom da doon ku kawé ité itay goor yalla yi da fa téla nek ci mom ndax comme nim ko waxe ci fukki at ak juroom ben wala fukki at ak juroom ñaar wala ñaar at yu manki ci lay réñaan dem fekk seigne bi fi xétu galankor bu né nak ñu tégal ko ngir mu baña dem ndax boba ni ñu xamé seigne bi bobu xaméwuñ ko wonon seigne bi waaw xaméwuñ ko won seigne bi limu andi ni boba xaméwuñ ko won non ba taxna dem ci mom jafé won na lol yombut
8: lu bess la won ci
5: bitini mbir mu bess la won waaw ndax leeru yalla andi ak yonent bi waaw te boba xeyna jangum riwaya yi rek mo gën wara yaatu
8: waaw bobu
5: jangal mu andi maarifa indi xam xamu laduni xam xam bobu nak daf don xam xam bu rar bo xamne ngir nga mëna dem rek fekke ko rek boba galankor bu ne dañ la ko tegal ci bir lolu wax nañ ne bimu waje ñetti yoon ba ci ñentel ba mbokam ba nga xamne xamone na deug lamuy wuti muy seigne bu sobe deug na bimu wajate ba nga xamne amna dogu ci dem da ko da and ak mu gungé ko ba ca ginaaw tokor ba mu am lum ko bindal ne ko jégué ko mu jégué ko ne ko kenn dootu la dam koku mom xamone na lamuy fekk ak lamuy wuti waaw motax taxawon nañ lol xamna seigne modou dana ci gëna ñew
8: waaw
5: waye comme fi nga waxé rek bi nga xamé né dem na ba ca gannaar seigne bi jox ko xasside gi ya mu krima day fi kèn ku ne xamna né seigne bi da ci dalal wéru koor ak diko ci tatagal ak diko ci tag kon képp ku ko seigne bi jox rek xamal né dalal na la ci bopam waye itam gis na né itam ubbi na ko ci xasside yi gis na né itam sama gis man ca bobal ko ubbil xasside yi ba nim ci démé don ci kimtan xam nga serigne bi mom kumu joxu khassida dalale lako nga tambuli ci khassida goge buntu yi dana gaaw ubbe ko lol waaw ba taxna kon bu ñewé ci jangat yi ñu ndaw ñi kon war nañu bu baaxa baax di roy ci mag yi roy ci mag yi nak buñ ko waxé ñu bari dañ nan mag yi mom dem nañ kene mëna tulena roy a dedet mag yi dañ leen di roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax dafa ñew ngir ñu roy ko dafa ñew suñu borom def ko muy ab royu kay ci mbolem julit ñepp kon nak suñu mam yu bax yoyu dañ leen wara tek ci suñu kanam di leen jema roy dañuy jem lañ man mënuñu ko fañ ag mënuñu fa ag way nak ñu roy ci ñom cheikh salihu mbake deg na waxon nako waaw roy ci ñom dana taxa raw sax mas bo mulul ne mu ñomit da nga raw sax mas
8: waaw
5: kon serigne sahid war nañu jangal ci mom bu baaxa baax pass ak positif bu jëm ci suñu borom ndax serigne bi lool la wota de ayna muridullahi moy kan moy ki bëgg yalla ki bëgg jégué yalla ki bëgg am ngeureumal yalla serigne bi wote wul leneen de lool la wote mag ñi ko wuy ci ñepp ci lool lañ ko wuyse ba ci suñu mam ju baax ji di serigne sahid kon ñu nitam war nañu yéssal pass yoy ci suñu bop bokku na ci amna solo waye nak nga wajjal sa bop ci pass jaayante biir go xamne dang koy jaayante ci ahmadu bamba kharim rasul xamal ko ne ko nak deenté ak mom waxante ak mom ci biir xamal ko ne ko nak lam la sama mam ya amone nak ca lol la bëgg okay di dox doxine wowo nak di ci gor gor kon dal japp na ne royu kay mom mën ta ñak waaw dama ak ñongi doy nañ sekk royu kay
8: tawarkallah jeuf seigne cheikhuna amna solo damay baye seigne modou mo wëyel ci wet gogou ndax diggam ak serigne baye su mutul lima ci déggé da melni xamna kon mom liñu tuddé wacc mom defugo manam wacc ci dara ji liñ nane seigne bi wona diw sangam bam ñew mu ne ko kay dem bëreuf sangam xélima lo kon lool ko mus ko dal day melni
7: xeyna sax mas na ko dal ñaarim ben bis da ko wo mu ñew mu ne ko talal say loxo ndax bu ko melni ku ko bëgg ñaanal ko né da genn bu dëkk bu ñu wax Sami boy duggu ndiaré
8: ah Sami gis ndiaré
7: wa né mu melni ay nelaw dafa dikkel mu né gam rek gis ay ruuy ko top yu bari mu daldi wagnet de pat bimu na wagn ñuy fekk ko né ko né ko man lool taxu mo na and ak yow waxna fi mbirum xey mo xamni ñu wax ci télé waye mo nes na ci yam wa lool la wax señ bi tontu ko mu ñu da né ko kon delu ci ni fekk amona braga ding mu né ci buntu fi bo xamanteni bu mu san jogi fami liggéey da naka tangor yi ak melokanam am pax la gas ci bir neeg bi di soti ndox ngir man ci ngir ak wayu kawé demon na ba mom jappul bopum nit du ko serigne bi sant rek japp ne lu man
8: man na nek
7: santane serigne musuko delto musuko delo kan
8: man na nek
7: du ci liggey du ci wax du ci jëf da lan tok li xamne mom da ko faralé walu bati sax ba nga xamne yu bari neexuta netali day tok bam yag mu ne ko demal ci gar ba gatul ci gan day jox ko turu diw taxaw ci gar ba na ana diw sangam mu ñaan ta gar bi ta dana ko gis dana ko xam dana ko wax xamne yoy yep lu ko baye da ko faralé won digam ak seigne bi ci ndiaré qasida yit dafa am ben aspect bo ci seigne bi wax lu am sol depuis bobu non kasi dañuy wax di ama shahidna bil karam yoy xamne yim woy ndiaré ba ñew da ko mokalon yep ba xaw ko def aw say tak ben bis ab jël digël ko mu ne ko man dalima mokal lepp dama la ko bëgg jox adiya mu ne ko seyid lu ne def nga wax yow mi da melni sa xel mi day bëgg nangam xam nga ni ni diko togn waye seigne bi nako nangul nalako gis nga bi mi nako nangul nalako neena wenn araf xamut fatiyu juma rek munu ko tariwat ma bokku na ci lim daani yeen seigne bi neena bis bobu yi ci la tambale ni alquran toftalo ay qasida goko wax ay alquran mu wax la qasida sangam ba sang ma ngi daanañ ko daanañ ko feugge sax diko wax na ko yow lo mokal nim toll muy tontu nanu sa jot toll rek ni la sa mokal amna ci mag ñi ko serigne bi boole lan kum ci yaron ko xani ab bind kat la won ku rafetone loxo serigne mor say man gis na ay mindam mom mumi rek da wax ne nemena toki fekk teena fanwere mètre mu soti ci lim soti li sey tari muy soti mu tab ci ngir xamne du lor rek ndax lim bu bari
8: ti waaw
7: ci lu mokkolon ga ginaaw lu ginaaw bi nga xamanteni lu am
8: ginaaw
7: nga xamne serigne bi lim ko fayé dafa melni dafa ful amona ci jagle lu ne daana ko def xar wax ko ne daana ci fajj ku wéré di xel daana ci ñaan su amona ci ijaaw amna qissa bu siiw bu ñu sew ci mom la bayiko ndax booba señ bi tabjana ay seng yu mag ñu indi wara yeesal kër gi muy yano ca gar ba ni dir xamne señ bi sax da ko mujj ne ko sey deku wañi ndax li mucc ci nangaw mu bëgg yor qasida gi diko jang seigne bi santane luñu tangal xasid gi xasidou noor daarin mu bëgg def santane seigne bi li wala du delo ngante gi waxi seigne bi bëgg na def liko seigne bi wax bëgg na do gëna ligé be mu bolé yar yépp tek baral bi diko upp mu bax wax ngeen ko démé seigne bi seigne bi nako delo jaaré ko ci sabab ya la wax jaaré ko ci sabab ya am nako tangal normal la bëgg wax
8: tangal ko niñ
7: ko wara tangal normal
8: tek ko fiñ ko
7: wara wa tek ko fiñ ko wara tek yoy yépp du ko dundu ñaaré yaaré mit ak gon na ci bo nga xamné xéti shaytané yek yu baxul yi ak pexey tubab yépp dañ leen daan fex waye dafa melni mom le seigne bi defone boucle bi mo néwon ci buntu bi nga xamantene mom moy dox digënté mak yépp lu ñëw rek day namuné nako dal ñi ci dess mom ñu muccu ba ci atam pess bobu ndaysan wolérem wo seigne mbay mbacké mom même tuddé doom ji fi mu jëj joy doon ko xamné da ko nawon lol té defone ko jëwrin mom bimu bëggé biñ ko lazaré mu xamné bimu faatu sax nga xamné avant muy faatu mom lu ni def nako ci amna ben bi sax mu tok di jallu na wa man dekata duma dara seigne bi nak ah kay da ngay dara yalla day bur bo xamne li su fekk fam to nga japp lakhim bubam nako defal mali waaw ci la so nga xamne fekk seigne bi da ko don ñaan lu safara mu jox ko suuf mu xamne ki mom du do xamne mu xamne du koy dund seigne may mom moko donu ay bagage sam yep fop bagage yi di sol fop bi nga xam nga febar bi walé nga def dir bëgg dem rek waaw ta dara seigne bi da ko daan yem ci melo yoy nga xamne mom japp na ne bakanam seigne touba rek wa mom ligeyam lepp seigne touba tamlay seigne bi yam ci seigne bi soxna ñaaw wajurum ñew na fi di siari ndiarim bim ko gisee xamuko ndax melaw doy war mu met bim ko yendo berndel def yep ba ca ngon sa bam ko yewi lako seigne bi daane ko demal nuyu sa wajuro soxna ñaaw mu so xamne mom wajurum lay nga xamne bim fi joggi mu xamatul kenn ku du seigne xamatul kenn ku muy seigne bi bolé ko foko fekk ma ngay jang khasaid wala ma ngay jangal ko wala ma ngay def yenn yana do yi musa tok loxay kesse ba ak mujjum sax dañ ci ñew bi nga xamanteni señ bi dem na bam nekk ci bopam dañ ci ñew ma le ma andi ci ay leral waaw inshallah
8: waaw solo wax ay mom ay ñangat yu bare bare señ cheikhuna
5: inshallah
8: ndax ñu ko waxe xamna bu fekke won waxut mom ci kurel bu neew bu wëral yunus sallam ci lay bok
5: hmm
8: hmm xam nga bi ngay nek njaay def ja nam nga doon bukuli wala mëna ñew dal ci sa kaw ngir wa keur serigne bi mucc
5: hmm
8: ak fekk won ko xoot ci kurel bu ne wëral yunus bi
5: wallahi
8: ngay bok ngir xey bu ñew wala jaay ci nga aw ko ci dënd
5: wallahi
8: mu nek lu am am solo xamna dama lay baye nga jangal loolu soko ñew nak
5: benen ah ma sha Allah ma sha Allah xamna ñu delu tuti ci ginaaw rek yeli serigne bi wax ni serigne modou ci wolu ko serigne bi wolu won ci bopam da serigne bi mom xam nga ak ni melawo nga xamne ñepp xam nañ ko ci digënté mak boromam melawo ko ci digënté ak yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam du ko jog rek mu wul la ci bopam du ko jog rek man ko jégué du ko jog rek mëna jaxaso ak mom
8: waaw
5: ta mom serigne bi wolu won nako ci jëmmam muy lu muy jëfëndiko ci bopam wolu won nako ci ak njabotam wolu won nako itam ci li nga xamne mom moy bërebam ko daan sétal daan ko bub daan ko sétal kon mu wonu wonako ci leppam kon waaw mu jégué ko nak jégué go xamné mok serigne bi rek ko xam jégué gi mom mok serigne bi rek ko xam waaw ta mom léralu ci lu bari waaw waye liñ ci jotté forokus néw nak xam ko ci xam nañ né dal ko jégué won la mom lol sax waaw bañ koy tudde xarinam waaw xarin waaw xarin mom fala jégué yam waaw kon nak manam digënté ma xassida yi itam comme non mako waxé légui rek ci biko serigne bi joxe khassida gi bu ubbi ko ci la nak soobu ci bir khassida yi nga xamne khassida yi ñom dañ ko doon jang ci pass pass ak positif te jëm ni yalla rek tax ak li ci serigne bi leen ci serigne bi fagul beugal leen ko ci lo rek lañ ci bëggoon ñom yam ci kep amuñu luñ ci doon ñoddi ñom amuñu luñ ci doon jagn ñom lañ leen ci serigne bi bëggaloon rek loolu lañ ci bëggoon te serigne bi lam leen ci bëggaloon moy ag ci yalla am ngeureumal yalla bo gisé ñu wuté ñu bare bare ci jamono ji moy khassida yi dañ koy jël di ci wut ay mbir
8: nga deug de
5: jangal khassida sangam am ci langam jangal khassida sangam am ci nangam jangal bu ko défé yow bo jang khassida gi danaka ci lawar rek la sa xel di dem
8: lool ngay dak
5: wa tan nak wax deug yalla binum serigne touba tédd na tédd go xamné
8: khassida gi romu na lool sax
5: mag go xamné reey go xamné manam jang ko ngir serigne bi rek
8: waaw rek waaw
5: ci ak saaku ci ngeureum waaw boko défé rek lañ cey wax nga xamné ni loola la la wara mëna ci def ki ray sa digënté la ca dess loola dañ la ko jox bono pi jox na la luko gën dañ ci am aduna dañ ci am alakhirah dañ ci am gëreemal yalla dañ ci am gëreemal serigne ndax serigne bi mom ku gëreem yak yalla gëreem la kon nak ñun tamit nañ gëna goor goorlu ci selal ci khassida yi ndax bo gisé mu manon ci fajj manon ci def ay karamat manon ci lu ne manam deggu gi ak selal gi moko waral lool dafa ci deggal te selal ci waaw waaw am ci pass pass am ci positif am ci yitté xam lim bëgg xam fim jëm xam lim ci wut loolo tax lum ci bëgg def rek man da ko ci def loolo nak suñu mam yi ubbil nañu buntu bobu
8: te
5: du teju babullahi lam yakum murtaja
8: ah
5: buntu bobu mi ngi fi kon ñu nitam nañ ci gëna gor gorlu ah nañ ci gëna gor gorlu bu baax
8: tabarakallah ñangal li amna solo lool señ cheikhuna ndax lim koy waxe legi rek am nga waxi señ salih lu mata baye xel la ñom de mat nañu roy ndax li ñi nan ñom mënuñu leen roy taxam shaytané la dañu na wara jëm roy buñ mënta melni ñom dara taxaraw sax mas motax yi wax ni dañ ko wara dégg bu baaxa baaxa ta xamné mag ñi nekkatuñ fi waye nak seeni jeexit mi ngi fi da seenum jangal seen histoire yi ñu waxane dañ ko wara dégg to man té war té mëna jang te jëm ci roy
5: tam wa
8: ginnaw sëriñ bi xamna jamono ju metti ci mom lay doon ko xamne da saw nim sax nim waxe sax sax xarib la xol
5: xarib
8: sax xarib la xol
5: xarib
8: nga jek jek rek manam ko xamne ki mo fesson del sey beut ñu xey ñu la ñibbi na Touba
5: wallahi wallahi
8: lool ginnaw xamna kon faaw da nam dem
7: waaw xamna sax la dess jaarim tout lay motali
8: waaw
7: fi ngay xamé ne mom melni wajalon nako ngir lool ndax moko sambal keur
8: waaw
7: day melni kon dama ne melni ni wajalon nako ngir lool
8: waaw
7: ndax bimu koy sambal keur da wolo mam tierno ak mam sekhant mais seyid mi la bëgg ñu wutal ko dendando ñu yému ci lool ndax melo mi mu yor
8: waaw
7: nan lay mëna dekk ak jigen mu jaaxal leen lool way mam tierno waxat kaddu yi mala waxon yi seyid waxon
8: waaw
7: am seyid touba lu santane rek lu manu la
8: waaw man mën na nek
7: waaw ñu dem amna soxna suñ ko fo ñëk jox dal di koy wutal keur mu neuf mu tawlo fa ñaar ñaari tour yoy mu fa bayiko it day woné né mandarga yitém ju kawé ak ñoña mu satanal bopum dara koko cheikh ibrahima fall lako tuddé ku jëk ka ci top serigne bassirou lako tuddé serigne bi joxé ay prom ndax mom diub li serigne bi dund amul yenn doom wala daram lo xamantene makoy tanal bokk lepp serigne lepp serigne mom loko meuna wax bokku na ci luma jëlé sama mam roxé dana ñew fofu sax après ginaaw buñu accéfé sonna roxé konté mo né da wax né loko meuna wax ci aduna ak lum di sax lum baax bo né barké serigne wax ñoo yëmo façon budé ñaan day tafli su dé luñu wara def day def budul luñu wara def sax day yema def ndax fonku gum fonku serigne touba tu aw ci aw turam rek bo né serigne rek nopi na ci lola jurulon nako manam bi nga xamanteni serigne bi waxnako lolu mu so ha mom de kon xamna ni serigne bi nekete danako fi baye pour mu yor o keur

0: man kima yar de dafa am aw melaw ma yaré yi nga yor yépp dang koy bayyi téré koko mu dal dem bam délo kayal ab dir melni yoyé mu yoron dañ ko dal di mour ba di bam nga xamé nak dem na ba wajur yaak ñako don dimbalé ñepp kiw serigne bi ci bopam jëliko fekk andon na soxna su tud soxna roqé wi lay wax mu dem yabal señ balla señu dem jëliko kayal indi sañcel ko daru salam mu dekk soxna soso soxna soso mo jur señ mansour al khalifa tay waay bi mi jëbul ci mom la bëgg tax may lay netali bi mi jëbul ci mom da ko wax ne ko dama bëgg nga jox ma ab denk bo mo bayilo dara ka dang may japp lo dara serigne bi ne ko fula fek fula waxtu fek da ngay baye lepp lo don def julli waxtu sa borom moy ashalat benen bi ci def da ngay saxo tuddu yalla benen bi ci dess tuddu yalla gi yemu ci way la ilaha illallah muhammadur rasulullah nga ngoy wax
1: sallallahu alaihi wasallam
0: benen bi ci dess munako salatu ala nabi julli ci yunus alayhi salam ko koy ñentele yi munta ñak ci yow
1: ma sha Allah
0: muy mu nangul ko ju waxante ak mom lolu bam mi bëgg dem mo da ne ko yi ma la wax yépp nak dajé na ci xassida da di yëkëti xassida ak maay bu ne ko demal balla sas la ak filma ne ko yi ma la wax yépp dajé na ci xassida da di ko jox xassida gogou
1: la ilaha
0: illa mu jox xassida mu jox mini sukur way nga lum ko sa da koy mokal ci filma la
1: kokku
0: moy wajuru soxna roqé konté mu jur señ manzour mi al khalifa tay ginaaw bi nak lay xol lekete nekete bay julli mo dox digeenti bokale ak yefa bayna shirku wal kufr as-salat la tarku salat mo dox digeenti mo benen bima xol julli ci yunus alayhi salam nekete la yanju min ash-shaytan la yanju min ash-shaytan ila bisikrillah bo beugé mu ci shaytan mom del tuddu yalla rek bo beugé mu ci shaytan loy wax astaghfirullah nangam na del tuddu yalla dama ndax do am dox sew mané han kon li tax seyid wax ko lolu mune bo beugé ansiré sa bop yi ansiré sa bop bu mucc sawara qad harama ala an-nari man qala la ilaha illallah li yonent moko wax
1: wa mashallah
0: fa inna la qad harama ala an-nari man qala la ilaha illallah mu depok denkani mu depok denkani ko seyid denk man lazima salatu ala nabi ku fi tahamma wa khufra isna ku taqo julli ci yunus bin sallallahu alayhi wasallam da nga mucc ci ñakare te yalla dañ la jéggal say bakkar
1: ma sha Allah
0: mu ne ko yi yépp nak dajé na ci xassid jox ko xassid ak moyeb mu jang ko mokal ne lool lepp da ko wax way li la ko bëgg jangulo moyeb do nga lay jang bu xé bu ko jox rek buñ ko sa ba gi ci mujju nekate ataba liya ma marakal awtani mo ci mujju fiq sel ma ko xane fek lepp dajé na ci mom
1: barkallah
0: sel ma ko so xamni lepp dajé li may wax magi mbacke ko tuddu ma ngay konté xamna ko
1: waw
0: mbok na ci alaaji dem ko
1: dañu
0: wa bangaaji bo demé kay ruq so ñu xam nga len yow
1: xawante
0: lo lepp day delu ci ab yaram gis nga ba tay nungu ton ken am jot ni ko serigne bi yare won ken du am jot sona roqé netal ni ma neena da am ben bis ben nor mu wër fu mu massa nek nak yefam mokay liggéel bopam ma ngay bay ay salat astaghfirullah ay ñambi ay darkasse lepp rek lepp ay tokkar yi ta dara lu mi jaay amu dañ ñew rek sappi yu kul way soxla la ñew bi jaay al khadim
2: c'est inshallah est ce que tu arkal seigne modou day waxtaan bo ma sha Allah rek
0: digal
2: bëgguñu ko dog de ay tuwar kala dal ndax xam nga wër yalla yi mom képp ko xamni liggéey nga ba sëriñ bi nopp ci yow mi sëriñ Saïd mi rek non ngay mel manam da ngay fess dal ba ndab yi la wër yépp itam nak ndab lu ci ne mën nga ko duy duyondo lay wax duyondo ci sen sa ndax bo ne duy dem da ngay duy nga jall ci mais duyondo ci sen sa lolo gëna gi mu nek lu ama am solo lo xamne war nañ ko mëna jàngé ci xisab yi nga xamne mom nga wax rawati na ginnaw sëriñ bi ci gëm ak Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké lolo day wone talib yi nga xamne rek ak gim am digëm ak sëriñ bi
1: machallah
2: ba day jall ba ci digëm ak njabotu sëriñ bi Karim Rasoul li nga wax itam ci dog yi mu joxe mbokk mom nga xamne mom la manu don chartantel ak mom ci ne kumay andal ni lay charter ak ñom lool dafa rogalal ba ci njabot gi maam bo leen xamul sax ta gis leen ni rek da lay woon na ñi am na luy jëfandiko
1: machallah
2: ci charter yi nga xamne mom la serigne bi tewal
1: barakallah
2: ñu neexa jaxaso lañ ci wet gogou
1: barakallah
2: nga xamne limu wax ni ne ba de ba tuddu yalla ndax gi mi dakk shaytan lool day lu wër cieng mom jëm mi shaytané bamu wacce bisu badar di far ak yéxeri laqato jëmmi doomu adam ñe ba xex bi tar bu mu wone ginnaw bëgg saq bako mbokam yi jappé bu leen fekke dalal inni ara ma la taw gis na lu ngi gis inni akhafu allah man ko ragal yalla la taw sari lu xap kon mom xam bu xam yalla mo tax kep ku tudd yalla ak noko ma di tudde pak bobu daw kon serigne bi lim wax fu wër la ko tek tax la tax tax la ko tek serigne cheikhou da wa
1: ma sha allah waaw dundu serigne sahid ci ndiarem serigne bi ñew na ci lu bare mu am solo lol rek mu am solo lol mom buñ doon xol foram deug dama yalla bal sax mangi waaw way sama gisine rek lay wax dal sama jangat
2: waaw
1: manam khidma mom foram la mom waaw khidma ak khasida mom foram la waaw da la meena lolou ko serigne bi doon liggeelo itam
2: waaw
1: ginaaw julli waxtu yi fofu mom foram la xam nga serigne bu mag bi daf doon ko xamne buñ ko tuddé saykhul kamil sax manam dulu ken xam mom dulu ken xam bañ koy tuddé saykhul kamil
2: ken xamul lum doon
1: waaw mom da wessu fofu da jall fofu mom waaw motax waye ci misar rek nam daan tarbiya muridullahi xam nga muridi wuté na ay xéeti tarbiya yu leen daan défal ñi daana leen julli lo guddii amna ñu xana témiri rakka daan nañ ko julli témiri rakka daan nañ ko julli guddii amna ño xamné jang alquran fonkon nañ ko lol amna ño xamne jang khasside yi donte kenn ku ñe ci ñom man nga laal ci lu ne waye amna fo xamne mom buñ fa doon joxe exemple tay man nañ la fa cité ne fi mom manam deug deug fi la serigne bi fété la won wala fa nga gënon na fété yoy yep amna waye serigne sahid mom buma xolé bayit wi rek manana day teunk ak dundam muy touba li habdin muridin sadikhin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ndax touba touba moy taxé taxé ci la ngeureumal suñu borom nek ci la muccu nek aduna ak alakhirah li habdin gogo dañ ci taxaw ñal na ab jam li habdin habdu gogo habdu lan la abdullahi li habdin abdullahi abdullahi moy kan moy ki nga xamne day taxaw ci li nga xamne mom lako suñu borom digal di watandiko li nga xamne mom lako suñu borom tere ba nopi lolou mom mo jitu ku am iman ngay don deug deug iman ku am tawhid ngay don deug deug tawhid ku am taqwa ngay don deug deug taqwa iman buñ ko waxe moy gemlu yalla ci walaf tawhid moy wital yalla tek ko fang ko wara tek xamne mom rek moy yalla te gendu yalla kulul mom at taqwa moy nga baye xel sa borom ci di jeffe ay ndigalam ak di watandiko ay terem ku am mahabbatullahi ngay doon itam ci yalla muy murid daari duggu mahabbatullahi mom moy duggal muridit namu ci yalla namu ci ngeureumal yalla manam bëgg ngeureumal yalla diko saxu li habdin muridin as-sadiq nak lool lepp na nga deug mu doon deug ci yow bayit wala daal koy watali
2: numuy deggo
1: deggu
2: moy mi ci nimuy duggo nimuy duggo la ca top
1: waw mu ngok deggu ci lo lepp nak waw amna bayruma beug andi wat khairati da rahmanu haythu khasada waw
2: sifatu sadiq murid
1: moy melokan khairati da rahmanu haythu khasada
2: xam nga da nga ubi buntu bu am solo moy da wara deggu waye nimuy deggo bi khidmati
1: ci ligey
2: aw bi hubbi aw hadiyati moy ñetti melo yi nga xamne sa deggu da wara dox ñetti melo yoyu da nga wara sax ci ligeyal ta muy degg ci yow da nga wara bëgg serigne ta muy degg ci yow aw hadiyati
1: ñew mom nak da joxe won jëmum far
2: ala mu bop
1: waaw mom hadiya mom da ci joxe jëmum far bam jeex mom amatu lu mi am ak lu njabotam da ko joxe
2: ma ngi do deg ko xamne da na lima xam dama la ko bëgg jox hadiya
1: waaw mom jëmum
2: sa xam hadiya kay
1: njabotam comme niko serigne comme niko def serigne bi def ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rek non la ko defé mom hadiya mom da ko joxe da joxe jëmum joxe njabotam joxe leppam kon bi khidmatin aw bi hubbin beug gi mom mo waralon mom fum nek bu nek ci wetam fum ko woyé rek mu wuyu lum soxla mu taxaw ci lolu moy bëgg gi mu ko bëggoon waye hadiya bi mom leppam la joxewon far ben kon serigne sahid boko jangate ci beyr wo mala wax da ngay gis rek mu fess del ci mom
2: ko fess del
1: waaw muy lo xamne nak ñun tamit war nañ ci gorgorlu bu baax ta bayyi ci xel fofu mu ñew ci xessa bobu itam ci mamam suñu mam ju baax joju ndaysan da ngay gis serigne bi tarbiya nako dindi ci mom lepp lo xamne rek manam luñ ko wara dindi ci bakkan la bakkan moy jëm tarxiya nako itam tarxiya na ruham yegge nako itam ci maqamati suñ borom ak xali suñ borom subhanahu wa ta'ala bam jot ci geureumam ko kon defaruna waye señ bi digal nako itam mu defare
2: waaw
1: señ bi daf la doon defar ba nopi digal la nga defare suñ mam joju motax bimu ñewé ci mom gis nga defal ko señ bi defar ubbi ruham ubbi xelam ak xolam ak ruham bam am yegg mana xam lu nit ñi du xam meuna deg lu nit ñi du deg meuna gis lu nit ñi du gis meuna yegg lu nit ñi du yegg boba serigne bi tarxiya na ruham ba xam xam fenc katan fenc deg ak gis fenc loolu mu tassayu fone ji di wax al basira wala kasfu wala sax fatu xam nga li mala wax lim wax suñu mam yoyu tam lu am solo la yi nga yor ni mom yofi ciosani yi da ngay tagok mom yoy mom ku xam serigne bi xamne serigne bu mag mom ku xam xamne ko jégué mom yoy mom dang koy sori do ci baslam xar nga fufa yi mom dang koy sori bam to xalé xar nga fufa yi nak lam ci tek mom tam lu mata deglu la lu mata bayyi xel la waaw
2: sartiya
1: waaw muy tuddu yalla ji julli ci saxo julli waaw la jitu sax moy saxo julli
2: waaw
1: ndax bo do julli ko señ bi waxe do ëpp julit kon nak bo saxo julli ba nopi del tuddu yalla del julli ci nante bi sallallahu alaihi wasallam te yi mom mo nek ci khasside kon da ngay dang ci gisee itam deggum deg khasside ba xamne khasside yi lepp ngi ci bir
2: waaw
1: waye yow mi nga xamne itam ya foor ci jang khasside kom sama classe gi rek man ngay tuddu yalla nak ak di def say salat walat bi lo man ci khasside itam nga di ci gor
2: war nañu gëna gor
1: waaw ginaaw bo beggolo ci alquran ci bonop machallah
2: barakallah xamna waxtu ak ñi xaju waaw
0: xamna dama ci fofu rek
2: waaw
0: duggal ci ñame ak adiyam
2: waaw
0: gis nga bi mi ne tayf ñi diggé juma ji ginaaw cheikh mohamed mustafa bayiko
2: boba
0: guerre bi guerre bi duguna
2: waaw
0: at bu naqari
2: seigne
0: fallu songu juma ji
2: waaw
0: dali wo cheikh ñu yéssal
2: Wow, letter yang yep.
0: Singa mom, datang fukinit angyar. Jital cedom jinu yang sering Abdul Latif mau don abtaom. Sering Abdul Latif, file jangge minisya kofras.
2: Cili gib jumaat.
0: Don kuke mani momit. Singa bili gib jumaat jumaat, tapi sering falu ini kerik. Lain awan matal na.
2: Oh,
0: mam biko sering borom di sakni ane jumaat.
2: Jumaat
0: jadawan. Dan dulu tu file yang.
2: Mau tahu sering jual.
0: Gak hamne fukini angyar yoyu. Dafa melni yabul len fodone wacc len addi ñimi addi gi la lay wax
2: waaw
0: señ mbay mi nekkon khalifa baye ko fi bu yagut moma netal ne man da yoron jumtu way am baam la ñeuk yor day koy seuf ay pep ay dugul te diko jele wadam diko andi fi ci doomi señ touba luma asaf ko wi mo xamni ak sereng lay togu di len ko jox mom lañ doon dundé
2: allah akbar
0: diirub li ñi ligé juma bi soxna ci baye ko dafa am ne tax man diko netali mom dama wax ne da ko ah wa ba soxna ci ñaanal mamu fas neena bu agge rek da fekk seigne mourou blay jënd aw fas wacc yoy ngay bis bo dako wulli ñu sofal ko bam fess mu daqé fofu fas fu ñu wulli mu daw aksi daana ko sa ñaan nga nangu nga ya ko ñaan legi ñaan gi
2: nangu
0: wulli nako legi amna ko legi mam ci lu lepp addi rek addi law delo nganti addu man gis na ay lettre yu bari ay kilifa daan ko ci bint diko laaj ay addi nangam musta delto ngant ci addi ba ciosa keuru ciosanul keur gi ginaaw buñ défé bis bi ba nopi li fi dess ak lepp dañ koy dajale ki fi nek señ touba lañ koy addi waaw maam da lan wax ni nit bu fi bayiko ci mom señ sahid ke duñ wax duñ ko joxel addi soko mirage neena lolu amul ci l'islam maam dañuy for fay bor yi da ne ko amul na ñoma lebal la nga xamne bëgg nañu lepp ko fi faatu addi yi dem way say bokk bay fay say bor
2: waaw
0: ku ñëwé won addi daram ni ñu lepp ni mujuk serigne fum na sa ne mbolo ne
2: ci gaaw eggi la bokk
0: fa su bu baxé ñamul serigne touba lu bax da japp na ne ko serigne touba rek
2: la ilaha illallah li tax ma gis manam njabot gi nak ñu ñëmé lool juma ji xamna li
0: tax
2: gaay bëgg na juma ji lool
1: machallah
2: xamna kon fi ñu jéxalé waxtu wi mo ñu xat fi ton ni bis bi nak day melni talata bi ñu dëgmal la inshallah lan moy sababu bis bi
0: wa goor way ak sa da melni waxtaan mi ngi bëgg neex nak wa li sababu bis bi moy da melni lam doon wut ci sëriñ bi amul ben xemem teef bu may lool amul ben xemem teef bu may lool bis bu ko sëriñ bi xamalé ne ko nek lool jot nga ci bis bo mom ben bis faaw ko kaw ci mom mbek temim ci amunu ko wax bis bi tegalé ko nako ñaari wax ndax da nako bis ni ki tay mourid sadiq bis ni ki tay bu lajati ndigal fo djublu rek djublu nga fa sa ndigal sa borom seigne salume sax day wax ay alquran fa ayna watu wallu fa sama wajjallahi lako wax bis bobu nak mo nek bis bi ko gënalon ci dundam manam dundal nako ci kanam serigne wut ay yefani kayam def ko wa ka seigne bayassar nak ñu ci gënon rañ ñu ko participer won wa ka seigne bayassar andi seeni xii nak seeni yeb momin mu for def yeb ndax sax kenn du ko neub ndax lu am la serigne bi waxo nako foral say ndendu ni ñepp teddu sa teddu teggu sa ndene aljina man ya ko andal da nga ko ci lool mu for ko ci digelu señ bi def ko waye ginaaw bi dako fuqu daane dafa dess dir bu neew sama njabot
1: diko foye
0: tan digel señ tuba ko foye al lool taxon
2: mom
0: señ sayit
1: ak mana fago
0: ci bis bobu nonu ben soxna bo xane mo manon ci digel teug ma kandang ma señ bay sa dako jox adiya mo jur wayur señ mod abdullahi da melni ay soxnam sax yep ay adiya la ñepp rek ko ci
2: dundé
0: waaw ñu adiya gi da melni suñu borom lu ko wotélé bam ko dundalé fofu ba sëriñ bi joggé fi fu ma sa nekk bu bis bi ñëwé dana ko dundal ba ñeen fi bayiko njabot gi nak bayi wuñ ci ginnaw ndax ñoomit bis bobu rek lañ am ndax kula boole sëriñ Touba day melni moy sa lepp ndax ñun kat buñu amé ku ñuy wormal wala kenn wala ku ñuy defal lenn ñun sëriñ bi rek ñun sëriñ Touba dong lañu namu ci lolo tax bam fi bayiko njabot ki diko dundal seigne abdou latif momu dundal nako dir bim fi bayiko seigne modou abdoulaye momu dundal nako seigne khawsul wara seigne touba lako tudé won
2: barkallah
0: khawsul wara seigne touba lako tudé ko kemané won
2: barkallah
0: day war ko xamné mom dong man maton wax mom rek maton wax ko dama ko xam bi yalla dogalé mu bayiko ka bayiko fi seigne sidi mbacké seigne sidi seigne fallou la faré lon njabot gi yépp kenn ko amna kum la faré lon seigne fallou la ko faré bi fi seigne sidi bayiko yi du don ko dundal bi fi bayiko seigne modou abdoulaye diko dundal seigne modou abdoulaye malay wax seigne modou abdoulaye bi ngui koy dundal ba joggi seigne baye mbacké mako don dundal bi joggi seigne baye nak lañu wat seigne mansour mo melni yefi da delu wat nak bari mo waral ñukoy ñuko ñu delo ko fofu diko fa def waye yépp fi lañu plan
2: tawarkallah ciosan ni dal nañ
0: tay lolu moy ciosan bis
2: tay to maté nako def nga xey bi señ bi wax la lu ni toll
0: waaw
2: manam baata mourid sadiq jarna magal at mepp
0: jarna sa dund
2: wa giiruk dund kay wa señ ciawana xamna kon waxtan waangi non legi nak bo wala ñu jox señ jox ñu programme bi wala ñuy ki xeyna
1: waxna bëcc wa nga ñew ci programme bi ñu teyeko
2: nga teyeko wa
1: batay ci bir
2: waaw
1: batay ci bir seigne modou fofu mu yam rek ci wacc ci li sabab bis bi
2: waaw
1: ci doon mu jete ci ngeureum li ba mbir yi commencé ubbeku nit ñi commencé ñew wax nañ la dafa derlu wat ci serigne bi
2: amu moko sampalon bopam bis bi
1: waaw moko sampalon bopam
2: waaw
1: dafa derlu wat ci serigne bi im delo wat ci serigne bi ne nako sayit ndax lima la jox dala doyut munako akha kay mbacke waye dama bëgg teyel mako ba ëlëk muy li wëna ñëw ci mbolo ak alal ak yu mel nonu nga xamne galangori aduna yoyu nga xamne mom rawna waye man na galangori ñi nga xamne bëggu ñu galangor ginaaw
2: jabot gi ñëw ci ginaaw
1: munako kon teyel mako ba ëlëk tek ken nga nako jaayante na mak yow kuma jur ak kuñ ma jural bu naré melaw wenn melaw safan na fi daadi jugge manam na daadi faa lool lañu jaayantel kon mom waccio na ñun pagul nañu jaayantel nañu
2: la cheikh mustafa do wax juba ma doy
0: waaw
1: kon jub gogou
2: kon nañ jub gogou be wax
1: ñu gor gor lu ci bu tax mo ñu jig sa nak ñun leneen dañu jigu luddul lool waaw jub gogou mom jaamu yalla ak jub ak liggey lool rek kañu jub lool rek mo ñu jig ma sha Allah kon lool rek la ci bëggona ki
0: waaw buñu agge ci bisbay nañ ko daan def rek lañ daan def buñu agge ci bisbay nañ daan def rek lañ def dundal ko ci sunna njangam alquran tamli lañ ko ba wër wi téro ndax ay señ dar dong lañ daan ak ñun ñepp mom mi señ dar man señ dar ñi jaaju kër gi daan ak mo jangal alquran jangale lu lañ xam ak liggey ay ndangami limi kamil dana dana wacc
1: bari sa
0: qasida yit ken xamul numi tollu salatu lan nabi nonu ak bernde wa bisla bat bis bis sub santal lepp dana wax yef yi ndaw ko nday ak busu busu yep dana fa dana fa khasar wa ba wax deug yalla ñoo ngi sante bokki bari wo yep ak bokki mbacke touba da dafa melni seigne seyid mom amna bari nay soppe ba fi ma lay wax ni rek ñama nga bayyi federation bo xamne ahlu qasida lay yo xamne ñanga fa tok di jang ak def seen yef
2: barkallah
0: te mu melni day melni bis bi bañ ñom loolu ci loolu lañ koy dundal mu melni guddii yépp la fa dess it goné kër ga ñu ñom koy dundal bu yagge ci bisba yi dana am ak waxtaanu ñu fay am goné am nañ ab conférence ak yépp amna ku fay waxtaan ku ñu wax seigne ahmadou ndiaye ngiran defena dana waxtaan
2: waaw
0: ak ñeneen ñaan waaw programme ba dal mom xamna yori ko waye
2: loolu bu deg beccëk la kon
0: waaw bu deg ba am do amul guddii beccëk la
2: beccëk la yow beccëk la yow ana kon cérémonie
0: ginnaw timis la
2: mo ginnaw timis la doon waaw tabarakallah jerejef seigne modou jerejef seigne cheikhouna
1: akay jerejef
2: lan nga ñuy tejele
1: waaw
2: waaw
0: waaw waaw dafa melni kon waaw dafa gooy dañu wax ni ñongi ci tour njabot gi yépp ñongi sante borom kër gi waaw ñong koy sante bu baax
1: xabaar
0: seigne abdou samad gis nañ taxawayam ci l'islam gis nañ taxawayam ci njabotu serigne touba gi gis nañ taxaway ci yoonu mouride ak bokk yépp it bayut ken gis nañ ñi ngi koy baye xel baax ñong koy ñaanal sun borom yëgeeti dara jam sam ko bu baax baax ndax setup serigne touba mu sam rek bu sam rek dana am lepp yi ñong lay sante bu baax baax yow mom suñ waye demb nga
2: waaw
0: barakala yalla yalla dole sam
2: akay
1: jissakum machallah waaw kon serigne sahir mom dañuy gis ak yewom rek ci jamono ji
2: waaw
1: ak li war xew ci jamono
2: waaw
1: ndax bu topone xir yone ak ndëndu yoyé bayal ñuko fi tay ji yaakar na dana doy waat lool
2: bañ ba dana xumul
1: wa dana xumul lool waye la tax mu fokk ko ne bëgguma ñukoy foyé ëlëk lool nak mo waral nak tay ñuy dundalé né bis bi lako serigne modou waxé rek nga xamné bi wéru téro ba légui ñun ñëpp ñi ngi maasi di jang alcorane di jang qasida di def salat wala nabi di def sikrullah di def lepp lu bax naka nona bis bi itam lool lañ cey def muy jang alcorane jang qasida joko bok safonté deng waxtaan waxtaan wo xane danañu dolli bu baax suñu digënté ak sëriñ bi ak suñu talibé ak nuñu def ba jariñu ci wa lool rek mom lañ fay ki ma sha Allah ak jaar jaari sëriñ Saïd kon ñi ngi sante bu baax nak sëriñ bi ci waxtaan wi amna ñi ngi jéggulu ñëpp nak ci cadeau yi lepp lu ci jubul rek daal ñu xamné ak défar do nga la ci jubul wa wax deug yalla ak défar rek amna xeyna xër geek yoy
2: mo
1: xeyna ñu waxé dañuy waxé wa ñi ngi sante bu baax di sante borom kër gi bu baax suñu borom défal ko guddu fan ak wër da mot li ay yéenam ci ligéer Serigne Touba
2: amin ya rabbal
1: alamin ak njabotu Serigne Touba gi yépp ma sha Allah
2: amin ya rabbal alamin jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké jërëjëf Serigne Modou Mbacké ñoo fi togalon tay njabotu Serigne Saïd Mbacké ci njit ak rectifu Serigne Mansour ñepp di ñaanal bu yag fi ci and ak wër ba yene yi nga xamne amna ko ci njabot gi am ko ci liggey bi ak ci kër gi sunu borom defal ko tawfex ba mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu andu ko ak mom ci barke cheikh bu khadim bokki kon waxtan wa ngok kenn ci jambaré ko tedd gi cheikh amadou bamba khadim rasoul serigne saïd mbacké ci ñi gëj ñi yéme ñi maam ñi nga xamne xeyna dama japp ne sax mom moko bëgge ni serigne saïd dama japp ne mom mo bëgge ni ay mbirum maam ba tuwek mbirum jamono jeek ni mu teude rirme ak yoy aw turum bokku ci dama japp ne pagouté fu bopam la mom moko bëgge non waye nak jabonama tollu fo xamne ngir bëgg rek manam nit ñi jariñoko motax njabot gi nañ ko génné waxtané ko ci radio yi waxtané ko ci télé yi ngir xeyna ku ci dégg dara lu mu gatt tax dégg nañ kat señ cheikh na mi jangal yu am solo yo xamne rawat na ci walu khasside yi lool mom yaatu na mom jangal khasside sangam am nangam jangal khasside sangam bo bëgg ci nangam rek khasside yi loolu ngay jang ngir nangam loolu mi ngi ci biir ba leneen leneen nekkale ci bu le lool kep nga ci dakk tam ko ci rek fek señ ñu fagu lu ci dopp loolu
1: wallahi wallahi
2: loolu dama yaakaane dara gën ko nek pertement
1: wallahi wallahi
2: loolu mata bayyi xel la
1: machallah
2: motax waxtane mag ngi ne loolu lu am solo
1: dalay
2: fatali wat seen pass seen positif seen digëne ak señ bi nañ ñaké won ak señ bi ku melni señ saay ñu waxtane tay ji mu nek lu am solo dalay jangal tam ne aduna amna solo naam ndax liñuy jaamo lu ñuy jëriñ ëlëk waye aduna lu ñak solo la
1: dem
2: ndax bo xalé ne ko mag ni deddo won ko xamne defal nañ la dara nga ñew ba gis ay ro yu and ak yow nga deppat delu wat ci señ bi ne ko waxum won yi xam nga yoyu am solo la yo xamne
1: yombut
2: fa ñax titum aduna bekk
1: yoyu
2: gaay yi day rir and ak yow
1: machallah
2: boko boko tege sa bitim loxo nak jël serign bi tek ci sa bir tank ngepp bam deugar lolo day rot
1: wallahi wallahi wallahi
2: kon kon kon kon bay bu japp serign bi bu baakha baakha
1: alhamdullilah
2: jere jef talat ak jam inshallah taala moy bis bi ci mbake bari ñu len koy baye lo xel bu baakha baax ñu gën bu baax mbolem comité d'organisation bi serign abdullah hat sek mi nga xamni ñi ngi deggate ak mom bo baax legi koy ziaré bu baax di ko ndokel serign abdullah hat mbake momit ci sunu wëlere ci fédération hadaful fadail koy ndokel bu baax di ko jaajeful bu baax ci taxaway yu am solo yi kon mbok yi ahmadou bamba fall mo nekkon ci régie bi mohammed bachir amar mo nekkon ci présentation bi di len di gërem di len sant di len ñaanal jamm diko sakku ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh top len suñu programme ci assamadia tv ak assamadia fm fréquence bi di 102.9 ci rengen jeuf
3: assamadia tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërem assamadia tv di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem
4: Assamadia TV, boudé abonné go, gawal abonné te beus cloche de notification bi. Ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku
5: qad hulta bayni wa baynal aiq jama'ta bayni wa baynal laiq salli salatan bi shuru'i tashhadu ma'a salamin bi mudiyyi yashhadu 'ala alladhi bayni wa baynahu ittasal bilan

0: la buy fayul ab soppem nak wax deug yalla man nako baña taku sax mom motax lolu mom lu bar la lu ñaaw la ta lu meuna wacce ay tuyaaba la motax señ tuba neenañ daana wax naan bu len jël seen tuyaaba diko may gañu bax ni waye bu len jëlit bu len fekk gañu bon ñi ngeen jël seeni bakkar di len ko yanul ki bax mom lu bax do nga la am boko waxe njombe dañuy jël ci sa lu bax jox ko ki nga xane baxul nak lu bon la am bu ko nit ki toñe liñ koy wax rek moy na jël mom ay lu bon mom meñ toñ ñu yan ko waji aji wax ji bu mu ci mëna doon da gis nga ne amul bénéfice waye jamono ji ñu tollu dal señ fallu lool matna watandiko wax ju ñaaw ji ci réseaux sociaux yi mo xam ñakay déglu wala ñacay commentaire da nga fekk waajo xamne dañuy gis genné photo yi jambour xena koka sagal na ba def lu bon mu nekk di commenter tam woor ko ne mom li muy commentaire mucc ci man naam def nako waye da ko def yalla sutural ko keneen def ko xeyna ab say wer ko rek kon nak lamiñ mom lu mata teela señ touba neena lisanaka la tadhkur bi hawlat awratin mri'in tahfa indaka awratun walin nasi alsunu salam yidal bu li ci tuddu ay bon boni doomu adamay ndax woor na len yow mi commentaire am nga ay yu baxut te nit ñi am na ay lamiñ yo xamne man nañ ko jaatu te señ walu amul kenn ko amul lu bax fi nek geuna doy war fiñ tolni boko bëggona tag faawu mu am jikko yu bax dañ ko wax man na sagan di nan sangara di def lu bon di ndialo waye da cey boole tabe wala mu boole ci bëgg njabot wala mu boole ci fonk wajuram wala mu boole ci nek wax du fen mukk ndekam nak amna yu baxut am yu bax señ touba day santane nañ yam ci yi bax te baña tuddi yi nga xamne baxul señ fallu
1: ñere jaf señ ñaline badra ci leral gu am solo ci laaju mbokk mom muy lu xew legi lo xamne ni daf mi lam ñu xamne dañ ko def métier ñu ko def métier manana di ci lek ab xaas bare muy liñuy wax ñi nga xamne dañuy kawaate nit am ben def jafé ay nonam jël affaire bobu nonu yett ko nit ne ko dama bëgg nga kawal ma ki ni jox ko xaaliss bu ko defé mu ci mu yaq ab deram wala japp na ñeneen ëpp fi ci addu mom gisuma len ko ndax li ci nekk ci ay gravité ci ay danger doyna war lool moy yaq fait metio yaq nit mana yaq wala hiyas billahi ta'ala ci ni nga waxe ci ayat alquran bobu innal ladhina yuhibbuna an tashaa al fahisatu fil ladhina amanu lahum adhabun alim fid dunya wal akhirah muy lu mata moytu ndiko lol ta gëna tay xew di bëgg nek sax aw xewit far kon yalla ñi def lolou yalla neen yalla gindi baxta di lu ci wat leen ci barke serigne touba serigne bi mbokk mi day laaj ne hadith yi nek ci bukhari ak muslim yep ndax manam dañ koy jappé lu wër wala det ndax neena dafa mësa deglu ci ab ben borom xam xam muy wax ne imam shafi'i mo wax ne képp ci nit ñi day am lu ñuy jël ci say wax am lu ñuy bàyyi ku dul yonente bi sallallahu taala alayhi wasallam muy wax ne rek moo tax muy laaj ba xam bouxaari ak muslim li nekk ci téere bi lépp dañuy jël lépp jàpp ne ni ko borom téere bi bindee ne wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu jàppe ko noonu wala déet
0: waaw jërëjëf sëñ Fallu yaakaar naa sax ki wax ne ku dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañuy jël manes na jël ay waxam manes na ko del defna imam malik la imam malik buma san di jangale ca barbu yonnati bi alayhi salam ndax fofu mo nekkon mom jangu kayam ñu na lelek day lal barrière bi dana ku mana don ku bokut ak borom rawdu bi dal man na wax ñu jël ko wala mu wax ñu bañ ko jël hadith nak señ fallu ay riwayat la mana du yaqin ay netali la bo déggee ñu ne hadis ba wér na rek mooy dañoo gis ka nettali gis ci moom ay jikko yoo xam ne xamuñ ci moom wax lu du dëgg xamuñ ci moom fàtte xamuñ ci moom parparloo kooku jëlee ko ci ku mel ne moom mu jëlee ko ci ku mel ne moom ñu doyloo loola waaye bul fàtte ne man ngaa doyloo nit fekk doyu nit it mën naa baax lool nettali dara mën naa am jublu ca wax lu amut waaye mën naa juub moo tax hadis jamtal na moo na am njuumte ndax lu ñu nettali la rawati na nag loo xam ne manes na koo nettali ba mat fukki nit wala lu ko ëpp loolu njuumte mën na caa nekk boo déggee ñuy wax ne hadis bi wér na daa am lu ñu ci jub defe naa alimamu Suyuti ca alfiyaam ba da wax ne wala xukuma bi sixati wa dufi ala zahirihi nee na buñ ne wér na wala wérut li ñu jubl rek mooy ci liñ xam nii ca kaw maanaam amuñ yaqin ne lii ca dëgg yonante bi moo ko wax loolu amuñ ca yaqin waye rek dañ ci am ndortu lu deugere deugere deugere mi ngi melna rek tay ji boma netele won dara nema say abdou samad momako wax say abdou samad bokay netele ne seigne shuaib momako wax misal seigne shuaib ne seigne fallo mako wax ta bamako seigne fallo wax neena seigne touba ko wax da ngay gis ne lolou day nek lu deugere deugere am de seigne fallo mbake mi xamna ne mom neena say abdou samad mi moko wax ta bam ko koy wax bo mbolo nga fa nga mana wo mbolo ñu na wa li de mom fekke na nga xol seigne abdou samad xol mandaraga yeñi xam ci ak doy ak nangam nga gis ko ci mom bo ñewi seigne shoy bu waxale wuñ ko nga ñew seigne fallo waxale wuñ ko xam nga mëno wax ne ci deug deug man na niki bu seigne touba téewante ko netali mëno ko tekkale ak lola way man nga wax na li de doy na ndax aduna bi lolou dong mo fi nek nak ne yu ci bare bare dañ koy netali ni rek danaka waye nekuna yow daga fekke ciosan la wala lu melni mi ngi mel rafina nit ki bu juddo ñu nako diway sa baye mo xamu ci dar xamu ci waye dara am ay mandarga ay tektal yo xamne mom dana ko woor ne li amna waye nekkun nak lo xamne mom lu meuna fekke la man ko tay moy bo ñewé ci téré al imam al bukhari yalla fayal ñuko ak yiw xamne liggey bu reey reey bo jangé choona yem ci def nek non imam muslim dañu wax téré imam bukhari mo jitu ci téré yi ci walu ak wër bu jëk amna ñu da wax na mu dawana bo al imam malik mu watta waju bu imam malik waye xam nga boba imam bukhari ñewugo ton bo teewut liñuy jambaara jambaat bo ñu teer al imam bukhari ana borom amna ci borom xam ñu jëgene lu mat ñaar téemir hadith wala yu tek sax yo xam dañ na wërut ba fiñ tol ni nit ñi ñi ngi ci gene ñi ngi ségg di gene nangam waye xam nga loolu lo xam na ay junni hadith la buñ ci gene ay nangam da ngay xam ne kon ba légui kon wër gën ci wax lu am la ndax yeneen téré yi nga xam ne dañ ko talu ci walu hadith bokut ak ñaari téré yooya lañ cey génné ci hadith wër mom day bari lool waye seen ñaari téré dañuy gis ne pourcentage biñu mëna wax ne wër na dafa bari go xamne lañ ca mëna tudd diko ci sétat nan li wërut ak li déssena lèr dafa néway bo xamne lu bax nak niki bo jëlon pan bo xamne panu ndox la bu ci tok tour ndox wala tok deret duggon dañ la koy jéggal dañu xamne labal nako lab go xamne dafa ëpp waye liñ mëna wax ne wërna deug nga xamne mëna sëjé sik sak mëna wax ne li kenn mënu jëg genné ben xaraf mom lool moy alquranul karim loolul alquran nga xamne dañ ko réwaya jamtal na mu am ay njumte mo am téré imam bukhari téré imam muslim njumte mën nañ ca nek ñen ñi genné nañ ci ay njumte bu imam muslim amna ay hadith yo xamne ñu japp ne wërut imam bukhari amna ay borom xam xam donte ibnu hajar al asqalani ñaar téméré hadith ak nangam yoya bo ñewé moy ben bu nek jëm nako layal nangam waye xam nga ki da wax ké wax rek motax dal liñ mëna japp né wërna deug moy alquranul karim wala bok hadith yi nga xamné dañuy tuddé tawatur hadith yi nga yoronte bi bam koy def wala mu koy wax mbolo mu bari dañ ko fekké mbolo mu jëlé ko ci mbolo nga né loolu mo amul sik sak waye hadith ahad nak mom mëna wër mëna bañ wër waye téwut régal yi nga xamné hadith dañ ko teural moy xam xam bi nga xamné moy farnu hadith moy mustalah da am régal buñ teur ne ngir ñu wax na hadith werna li ak li lay laaj bu ci loola nekké rek ci mustalah dañu japp na hadith bi werna man na ko jëfëndiko bu ci nekkul nak hadith boba dañu japp na hadith ba werut fiñ tole nit kenn man na genné ben hadith ñu na hadith bi werut ñu na lutax ñu na ndax ki ko netali day dañu massa sétlu fum waxé lu amut wala ñu sétlu lélé daana wax lu amut lélé xam nga ko wax gogu mu da wax lu amut man na am hadith bi mo wax na ci lu am xam nga jamtal na nekku ne nit ki buy wax lu amu rek lepp lu wax rek da am waye dañu bayyi hadith ba ngir moytu da comme man na wax lu amu de bo demé hadith bi man na ca bok man na ca baña bok ndeka man na ca baña bok nak ñu ne doyu waye man na werna lele ñu dakk hadith yu kenn ngir ne dafa ak mokalam da deson na hadith da laaj mokal ndax lo xam dang koy doxal ñu ci jaamu yalla da laaj mokal gu wër ñu ne nekam nak lele dara faté wala lele dara joom kon de duñ ko jël tam bobu man na am nak bobu faté wu ko bobu mokal nako man na am wirna nga ne amna hadith yu ñu mëna daq te bobu fekk na man na am wirna amna hadith yu ñu mëna saxal te bobu fekk na man na am xeyna ci deug deug wirut waye nak natukaay yi ñi naté bañ ko ci tégué natukaay yoy ci lañ atté na li baxna bi wirna wala bi wirut non rek la hadith yi dem seigne fall
1: ma sha Allah seigne aline badra ci leral gu am solo gog ci laaju mbokk mom ni ngi ko faram faté ma sha Allah mbokk mi la serigne aline badra ne julli walé ndomba gun awé deru bukki wala ñu awalé ca bëñ wala dara ci ab bop wala yu mel nonu ci arab yi nga xamné mana rabbi ndeng bent yi la bukki ak lu xeto ak mom wala sax yi nga xamne dagan nañu jëfëndiko le lu mel ay xar ak baye ak yu mel non lenn lu ci ne julli walé der bobu non lan mo dib atem atem
0: wa bu dé laaj bi day am da am ñaari aspect yu ci nek ben bi aspect ibada la bi jé waye amna aspect aqida moy pass pass bu dé aspect ibada bi mom la mbokk mi laaj moy walu julli walé dara jil wala dara mom ben charte la ci charte moy lola na nek lu lab lo rek lañuy xol bu fekke ab der la waye der ba dañ ko sebej moy comme nonu oude yi def jël der dindi yoya ana ben hadith bu wax ne der bu meuna don bu fekke dañ ko sebej rek lab na don da am na wax yu ci genee yenn xete der yi der ay mbam bo yu mel non waye li ci santé ci der dal moy buñ ko sebejé rek mom lab na dañ wax né même bu fekkone sax derba da nek derbo xamné loolu rendi wuñ ko niki da jek jek febar dé ñu fess ko dañ wax né buñ ko sebeje rek derba man na lab ci walu man bu ko nit ki takkon julli walé ko wala mu ki ko julli walé ko duñ ko wax né ko derbi sobé la bu fekké du lool nak kon bu xiba dañ japp né medd la abi tali bu fekké dafa julli walé medd ap até moy sobé moy waji da julli walé sobé kon ñaari tahara yañ ko don laaj moy taharatul hadas ak qabas amna bu ci manki moy taharatul khabas ndax dañ ne ko won boy julli nga fexé ba saw yaram ak barab bi ngay julé ak say yéré bu mu am sobé kon biñu sétlo gis nañ ni aw yaramam tak na ca lo xamné sobé la kon atep ndax julli ga dana bax wala du bax moy atep ndax der boba labna wala lam bu dé déré lu melni xar ak yi mom bu féké dañ ko rend rek mom der bi labna koko taxou ñuy wax même bu fekk da and karaw sax koko lool mom do ci dara bu day yeneen xeyti deri nak wala borom xam xam am ak wuté am ñu né dañuy sukkuniko ci hadith bop né bép der bo xamné dañ ko sebeuj yaron sahna ayyuma ihaba bép der bo dañ ko sebeuj rek der ba day nek der bu wër dañ wax né bo démé ci sahaba yi sax amna ci rabi alay yo xamné du yu dagana lek waya dara gis dara defar der ya diko jëfëriko di ci fatiyé radio hôpital yi japp né kon loola mom lu dagan lay doon benen as bi jëm ci walu haqira paspas nak bobu mo gëna graw ab julit wërta jël yoyu ay bañ ay nangam wuru ko wër ci am soxla ngir diko tak ngir di japp ne am lolum koy jariñ wala am lolum koy lor ci ñaari anam rek ben am nga yoronte bo xamne sa royu kay la señ borom tabaaraku ta'ala ne wama ataakum rasulu fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu yoronte bi yoy da ko téré won ñi ñe fekk ay xéetu ciosaaruñ da def ay bañ ay nangam bop lu ci nek ñu ne li lay jariñ nangam yoonu da ko dakk way yemul ci dakk ko da ko dakk bu na fi andi lu ko gën legi bu dé julit bi da nga bëgg karangé deug yalla suñu borom waccé la lu toll ne fa la xex nas waccé la ayatul kursi waccé la laqad ja'akum yoonu bi alayhi salatu wassalam lim jaagal ci askaru sabahi wal masa wa bi kalimati llahi ta'amat nga xane ay ñaan yo xane mbolem luy xéti ak mat ako doy bo nopi and ak tawhid bo nopi nek ñaan yo xamne boy tuddu baaji rek dang ci amale tiyaba ab julit nu meuna woné ginnaw lolu mané mom amna ci ndigal te ki yalla yoni da am liñu tudde voix autorisée ki nga xamne mom lum wax yalla ko wax mom moko andi julit bi bayyi lolu dem di japp lo xamne amu ci luko woor degeenut tayit ay jafé jafé do nga lako indi na amna ko yaronbi sallallahu alayhi wasallam yo xamne kep ko xam dafa tak yu mel non yalla da koy bayyi ak lola mo dafa melne da bëgg muslay dem won ginnaw yalla diko wuté fenen ané day mel yalla da koy bayé lola kon la ca nek ci ay toxi doona ak ay leunt kenn xamul num toll ni señ touba waxon nak ca khutba kori ak tabaski ba néna na ngeen takko ak liñ leen tanal ndax liñ leen tanal moy li nga xamné ci lay yiwu aduna ak alakhirah nek da bu ngeen takaliko ak mom rek ci la musiba di tambalé amé kon bu féké né julit bi bëgg na mucc bëgg na am karange na dem ci li nga xamne yalla mo ci joxe garantie yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñani mi joxe yëp da ci joxe garantie na borom ben borom xam bu mak neena askaru sabah wal masa yi nga xamne yaronte bi moko jangale mu bari lool ay falaqi ayatul kursi nga xamne yu bari la neena mu sétlu ne be dara def heure bu xeye jang ko bu ci ngone mu jang ko ben bis bimu sétlo jitt fet ko bimu sétlo da fatul ko ne jang ko kon yoyu dafa am garantie ndax dama joge ci yalla jaar ci yonnabi alayhi salatu wa sallam bo fa joge bu re bo ñewon ci nun mourid gi xala seigne touba khassire yim def rek nga yow ci ay waxani ay wallahu yahsimuka minan nas nga ñew ci lu melne sindidi ñew ci ikfini ay yoy wax deug yalla bu fekke ne doyut nit ki nak wax deug yalla dafa melne da won limal alquran wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ko fi wacc man lima andi sama marchandise dem ci marchandise jambour neena fofu la ciona tambale seigne fall
1: barakallah jere jeuf seigne ali badra legi ki nga xamne dafa julli walé mom deru bukki ndax mana mom manesna japp ne kon bu re comme dañ na der buñ sebeuj rek tayit dar ba rendi wuñ ko ndax mom day jël ne comme der buñ sebeuj rek am nañ wax nañ ne der buñ sebeuj rek mana buñ ko julli walé labna wala luñuy japp deug
0: waaw la ca jitu mom moy julit bi baña yitté wo lolu waaw ta xamné l'islam joxuko ci ndigal ta l'islam joxnako lenen lu gën lola budé ab talibé la seigne touba joxnako lu gën lola budé karangé dong la bëgg xam nga lolu kon mo wuro ci ay sax nek di def question
1: waaw
0: bo ñëwé ci question ci ki bi nak day délu ci lima wax dañu wax né der yi nga xamné dafa lab nga né mom japp nañ na lab na moy deru lo xamné dagan nañu lek ko wala sax man nañu sip ko lek ñu boole ci rendi lola lolu lañu tire der bo xamné der bu lab la am nak ay borom xam yo xam da am ben hadith buñu sukkandiko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam do wax naan bepp der buñu sebej lab na am ñu boole ci lola waye bobu ñom lab gi ñi wax moy lab lu melne ndax xam nga der bu ñëk ci lañ daan défé yu bari bari ay lek walu naan walu nangam ñom dañu wax ne der yu mel nona bu fekke dañ ko sebej ta lañ cey def nek lo xamne lu wow la xam nga deru bukki wala deru lu mana doon ñu sebej ko bam set nit ki denc ci ciép wala mbokk wala yu mel non da naka amul ben ki bu mu cey def waye tay ji bu doon da cey def lo xamne lu toy la lu mel ne lem wala lu mel ne ndox mu muy naan wala yu mel nona koko mom la gën moy nit ki bayiko mo tax li gëna woor te gëna sukkuriko ci mazhab imam malik moy der yi japp ne lab la moy lu dagana lek tañ rendiko wala bok man nam ñu sip ko lek mais yi nga xamne dafa dañoo harama lek boole ci ñu medd seen der mom medd la desul maye ko ko jëfëndiko ludul lañ ca wax moy lu melne lo xamne lu wow la nga ne boko ci defé man na baña wañi dara nga ne jëfëndub bu jëf de jëmmi der bi mo la yittel waye jumtu kay nga ko def xéetu sac wala xéetu mbus go xamne dang ci def ay bagage waye dal la ci ëpp solo moy walu ndax xam nga julli mu baña bax tolo wut ak nit ki dem jeufandiko lo xane man nam danako genn ci diine wala mu dindi ngam yalla wala yu mel nonu koku mom fondement bu deugar la
1: jere jeuf signal lin badra ci leral gu am solo gu rawati na soñe bu am solo gog nga soñe jëm ci kep ko xamni ni ab julit nga wut nga bëgg karange nga yam ci alquranul karim wala bepp ñaan yo xam ñaan yaronu sallallahu alayhi wasallam bayiwon nañu ko ngir daan ci muslo daan ci sako karange ak yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala rawat ne ñaani gaay baax yépp budé nun ñi aju ci serigne touba yit yaakarna li serigne touba def luy ar ab julit ci ay ñaan japp naane ta mom lepp lu ñaan nak sunu borom nangu nako nga ñaané ci ak ñaanam dess na ci mëna am yaakar bu baax baax te lim ci def japp na né doyna sekk ab julit ta moytu yi nga xamné nit ki bu ko topé man na wañi ak ngëmam ndax man na dem ba mujj gi mu japp né lolé man nakoy art lolé di waaw lolou musiba la ndax bu démé ba nga xamné yaangi japp né rek so muccé lolou mo la mussel rek sa yaangi perte yaangi ñak sa iman tay gogou jere jeuf seigne ali badra mbokk mi day laaj né ku faatu té soxnaam ëmbon bi soxna ci ambe nak dom ji juddu te indalewul bakkan moy laaj ba xam kon koku ndax dara don wala det dañ genn ci ciram wala det
0: wa seigne fallu dafa bok ci li taxa donu ci sarte nono modi ko xamne bude lire la day juddu indale bakkan liñu tudde morne ci tubab moy kon dafa delu kon dafa delu nga xamne mom bi mi juddu andale wol bakkan koku mom du doono seigne fall bi fekkon andale na bakkan nak lu gatt mu dogo faatu koku dana doono mo tax fofu nak faaw ñu bayyi ci xelit nak ndax lele dañ nan lire bi da delu rek waye faaw ñu leral gan anamu delu la ndax dafa juddu andale bakkan delu suba du ko te doono dama xam ban la ci wax manam mu juddu nga xane andale na bakkan gina ba mu faatu lolou dañ nan da delu ci wolof non non lañuy wax koku nak da wuté ki andale wul bakkan nga xane mom dañ demé ci bir bala faato nga bi mi juddu dal mom li ñaan joyut lam yastahil la sarihan ko xamné takut nga xane dal bi mi juddu joyut non la kay misale koku mom du don du don señ fall kon faawu rek da bok ci sarte yi tax ab lir don moy na juddu andale bakkan way bu juddu andale bakkan ku don señ fall
1: jerejeuf seigne aline badara ci leral go am solo gogou mbok mi day laaj ne seigne aline badara ne soxna si nga xamne man day laaj ba xam ndax day deg ñuy wax ne jigen manam soxna wërta ñëk teud borom kërëm wër ko ñëk nelaw muy laaj nak ne ndax neena ki borom kërëm daf ko sonal ci loolu loolu ndax mom neena day jigen la day xey liggéey takat mom bu ñëwé day sonu leleg nak day ñëk teud borom kërëm nak da koy sonal ci loolu nanaan ko jigen wërta ñëk teud borom kërëm muy laaj nak loolu lan modi ab atem wala ñëk teud sa borom kër
0: wa xamna de bu fekke ne ci walu l'islam mom loolu du waxe l'islam l'islam mo waxut loolu gaay rek leena dañuy bëgg régler seen problème bop su ko defé da koy bëgg yann l'islam ay l'islam mo waxut loolu wax deug yalla l'islam mom lijeenti wut ki mo ñëk teud ke mo ñëk neela wax l'islam mo wax deug yalla waxu ci loolu xeyna nak lima japp ne mom lañ juglu moy jigen ji bu fekke ne day def heure bu teud joté mu teud daal di nelaw bu ko borom kërëm soxla man na am jafé jafé borom kërëm man nako soxla bo nopi tay kuy nelaw na ñaare neexu tay bokul sax ci doxalin wa rafet goor gi soxla soxna am tax mu diko fekk muy nelaw di dalu nga diko ye wa kadhalika soxna ci soxla borom kër gi kon dama japp na xeyna loolu la ci jublu moy dal wara am yo wara defal sa borom kër ki guddigi nga war ko begal wara seddal xolof wala ngeen wara sekk lu dagan la ngeen wara sekk ngeen def guddugu jot nga yow teud nelaw suba xeyna la nek ci biir moy melne kuy xawa daw sa borom kër wala ko xam da koy xawa téré bopam man na nek ay xéti lay amma bu wéso lol nak mom jigen du ñëk teud borom kërëm lol waxi nit ñi la bu da ci l'islam mom lol amul ben jafé jafé li am solo dal jigen waru gar yaka war nako taxawé bu dé nak téela teud gi mo koy xañ yoya suba nak warna fexé ba bala mo teudit mu fekk waru gar ya mu matalé ko waye lolou seigne fallu communication da am solo ndax bu fekké né ci misal jigen ji dañu ba teud jotté mom la teud yow goor gi mo nekkon ci téléphone wala né ci salle ba di wax bëgg tok ba minuit tamit nga bëgg ko ñëw fekk mu tok di xolé lolé mënd na nek kon communication lay doon bu fekké dé dafa aajo wo soxnam bu waxtaan ñu wut jamono jo xamné ci lañuy def lu dagan lañuy def suñ noppé nak ku bëgg teud nelaw ku bëgg tok di vé moy di xolé wala mu yor benen liggéey mu def liggéeyam lolé waxtaan lay doon waye batub jigen du ñëk nelaw borom kërëm nak du batub l'islam mom waxut lolou
1: signal ba da ndax it mana bu fekkante ne mom ab liggeyam manam jigen ñi day xey di liggey lolu moko galan koor ci teud telagu mi tela nelaw telagu mi ndax xeyna day soxla wo tela dalu man na muy tela xey wala yu mel non lolu nak monum lan nako l'islam gisse
0: wa bu fekke lola fekke ne li nga wax lepp bu fekke ne dafa ag ci wari gar yam wara defal borom kërëm li diko yak wara gari borom kër gi mo gëna dess liggéey bi manam jigen buy liggéey warna gor goru ba liggéey bi du yak dara ci wari gar yi mam ci kër gi wari gar gi moy fondement bi manam li ciosan ci jigen moy day tok ci kër gi taxawu njabotam ak taxawu borom kërëm lool moy ciosan bu fekke man na ci boole liggéey na te du yak lé subba nak lool ay ndax li rijali nasibum ak walin nisaa'i nasib ñaar yalla mimma kasab ak mimma kasab ñaar yep la kon lolou may tek moy jigen man na liggey waye nga gaddu liggey bo xamne bo wacce la la war sa borom ko do ko meuna def koko su boba nak jafé jafé mi ngi tambalé am ndax da nga fekk la nga xamne xeyna sunna la mi ngi waja yak li nga xamne farata la way lolit lu mata bayyi xel la yanu ay liggey yo xamne danaka day nek liggey goor danaka ba deug yalla tax bo wacce do manal dara sa borom keur ni soxna yi wara topoto sen borom keur do ko mané nona lolit ñoom té la wara jigen dal buy liggéey warna fexé ba organiser liggéeyam wala mu tan liggéey bo xamné ba deug yalla bu ko dé yakalit lam ko yakal mu baña bari waye mo tax mané communication la borom keur geet warna xol ne ki day liggey lam ko ci meuna jappale mu jappale ko ndax day am goor ñoo xamne leelek bu seen soxna liggey dañ nan dama bëgg jigeen ju liggey bu tamale liggey ñoom nit ñu tamale nan soxna so xamne de nga do tok do def nangam loolu jafé jafé la mo tax loolu communication la soxna si na xol li manki borom keur bi lim doon ak côté yi nga xamne ci la dessalé mu jima fexé ba liggey bi lu metti metti mu jima matalé yi doga teud nelaw borom keur bi comprendre xamne ki day liggey ta bu fekké né yeex na nelaw man nako jural ay jafé ci walu yewu amna service bu mbara def ñoom ñaar ñu fexé ba déggo fexé ba organiser seen dundu no xamné kenn ku nek say ak dara mat jigen ji mëna téla nelaw téla yewu borom keur bi nak dana yegg né sama soxna ci mi ngi liggey waye mi ngi gor goru ci ay waré garam señ
1: ba jere jëf señ ñaline badra ci léral gu am solo gu ci laaju mbokk momu mbokk mi dina señ badra né ki nga xamné dafa denkané né bu faato né ko diw sangam wajal sang nénam mu faatu mbokk ya lank né du ca dal né kat koku ab jambour kessa la muy laaj loolu mbokk yi def ndax loolu jaaduna wala dé
0: señ fallo ki nga xamné mo moy aja dawlu ji lepp lum denkané té wuté wu ak sharia dañ ko ko wara défal buñ ko ko défalut dañ ko togn kon ki nga xamné dal moy aja da ndax xam nga ki kam tan na na ma diw sang mom mo xam li tax xeyna amna lum ci xam mbokké kañé tan ñom xamuñ ba xam ko ga aja dawlu ji mom lum xalaat ci mom man na me yow mbokki dañu japp ni ah Seydou Aline Badara mi kat niñ ko gisee day jangal afaan day def nangam ñom loolu lañ xam ay ki faatu mom kee mu tan mu nekk ci marché ba wala kum mëna doon amna lutax amna yaakaar jum ci am ak rafet ñort gu mu am ci mom kon nak koku buñ ko ko teñalut togn nañ ko amel nañ ko ak jo xamna dara ñu dara la yok mom mok mu tan ke na ma deew julle ñu ayam ndax ñaara nit ki buy tolé ci faatu ak yu ci aju ñame wax rek amna lum xam ci ñoom amna lu reey lum ci xam amna yaakar ju diis jum ci acc koku nak ndax mbokk yi ñoom du ñoom ño faatu ñoom loolu du seen bir du ñoom ño faatu ki faatu nga dem mom digeenté mak borom amna lum ci yaakar ba ne señ fallu mi na ma taxaw lam xam ci señ fallu moko xam waran nañ ko bayyi koku taxaw bu fekkon nak da denkaane lo xane mom da baxut ni ko alquran di waxe ne kep ko xane dafa denk faman khafa min musin janafan aw isman loolu lañuy bañ may ko xamne dafa denkaane ñu ragane limu denkaane buñ ko defé kat dañu wacc yoon wala man na andi ay jafé jafé koko mom buñ ko jubante fala ismaali lool mom bakkar mënu ci am waye bu dul lool nak buñ téggé ndigalam rek koko mom su bu ba ak togn daal né dugg to togn gi gëna metti nak moy togn ko xane mënoto wol bi diko baalu ak xasna ba faatu señ faalu
1: niyas billahi ta'ala kon jere jef señ Aliou Badara ci léral gu am solo gogu ci laaju bokk mom mbokk mi ni laaj ne señ Aliou Badara lan moy ngeeneeli noddu ndax noddu mu ne ndax noddu dafa am ay ngeeneel yu meuna lim mu soxla woko xam
0: wa señ Fallou budé jëmmé noddu ndax fofu dafa am noddu am aji noddu ji dama yaakar sax xamna ki noddu la bëgg wax dal jëmmé ki noddu
1: wa ngeeneel liko yalla
0: yako yalla jaglél bari na lool yaronte bi alayhi salatu wa salam neena nit ñi buñu xamoon lu reuy li nek ci noddu an nida la ko tudde fofu wasaful awwal ak nga fexé ba di waxu di téla jëm ci jakkaji di bokku ci sappi suñu jëk ci néna kon

0: légui mom nek na farata jaw da nga wara jog def ko alal fawr boko defut da ngay daldi am bakkar ndax boko defut limi tek moy lan moy dang koy fat te boko faté moy ya ko tay deug la amna khilaf nak ci worom xam xam bi ñu né halil hajj wajibun ala al fawr am ala al tarahi ndax aj bo waré nit ki rek l'islam da koy daal wax na ah légui nak war na la nga wara gaaw def ko wala nit ki man na ci yéxantalu manato da na xaar ba nangam na xaar ba nangam xay bo xolé li gëna wër rek moy mu def ko ala al fawr ndax xam nga nit ki tay man na am xaaliss nga xam né man nako mu né na xaar ñu tok debel mu ñak te gis nga amon na wala man na am wër né na xaar am wëradi kon lepp dajé na ci biir mo tax dal li gëna wër moy ba nga yobbu sa yaay ba nga yobbu ku mëna doon bu fekké sarté dajé na nak la wax uma ko xamna sarti dajewut bu sarti dajé ci mom ba nga yobbu kenn nit ki mom ci bop nga dem aji makka ba rabbi farata ji wacc ko subhanahu kumi yobbu do ko yobbu teewut kim yobbu nak adjam mom amul wérante mom adjam mom baxna inshallah bu fekké aji na nes wara aji inshallah
1: ñari jox seigne aliou badara ci leral go am solo gog ci laaju mbokk mom seigne aliou badara ki nga xamne manam ndax buñu noddé ku nga xamne buñu noddé julli day dali buñu noddé ak julli gogo ak waram tabina légui day néna dafa sétlu né buñu noddé ci jakkay yi dañuy togaat ab dir dogu julli moy laaj ba xam lolu lan moko waral dal lan moko waral
0: waw buñu xasse ba noddu demam képp ko xane man nako la gën moy mu daal di jog def ko deug la nak waxtu dafa am ak yaatu comme liñ wax ci ajmak ni mom bokut ak lolu waxtu dafa am muxtar nga ne dañ na muxtar bi foko fi defé rek baxna bu ko fat kon man nañu noddu fekk ya nga jang dara wala ya nga am lolu bind wala ya nga am lolu setan nga tok ben 10 minutes wala 15 minutes wala nangam donte la gën nak moy buñ noddé rek nga dag yitté yi nga taxaw ci julli gi bu julli gi jexé nga delu sa aajo bari am nga touti ngant nak am lo japp man nga agal touti nga ne do genn waxtu yi waye nak ki nga xamne dañoo noddu mu tok di xaar dama xam bu am lu muy xaar man na am xeyna bu fekke day xaar ni rek mom nga ci lulu dara
1: xeyna man na am jakkay lay wax nga xamne manam dañuy julli dañuy noddu pare togaat 15 minutes
0: do togaat nangam minute bu day jakkam lu jaadul mom ndax xam nga jakkaw dañ ko lolo tax jakk dañ ko def ngir mbolo jakkam mom warna buñ noddé bu fe bu bokut ak timis buñ noddé jël lu bon ben 10 minutes 15 minutes tok ndax dañuy xaar nit ñi ndax jakk buñ ko waxe moy mbolo la mënoo nodd rek daal di julli suba kon jakk ji amul sens bu fekk da ngay nodd rek daal di julli lool mom kon du amul sens bu dé jakk mom dañuy xaarante li waral xaarante gi moy mbolo jakk mbolo moko taxaju ta buñ noddé amna ku kërëm sori amna ko xamne bi nga noddé lay doga yew wara dugg ci wanawi wara waaj wara dox wara ñew kon da ngay xaar ben 10 minutes 15 minutes inshallah su ko defé nak ko ñewut ñu doga ñu
1: dékk ay dir bobu mom tankuñ ko nekkul né
0: dédé tankuñ ko né faawu day doon nangam na doon digënté bu yam bo xamné xamnañ ñu fimtu ni dé koy waaj wara mëna ñew fimtu ni war nga mëna ñew ti dir bi té ci misal 15 minutes baxna 15 minutes mo képp ko xamné ndax xam nga jakka ñaara jakkay koñ lay doon bo génné koñ bi day am benen jakka ju nekk ci benen koñ kon buñ noddé bo wa koñ bi ñepp déggu ko képp ko wara waaj yaakaar na digënté boy joggé dem ci wanawi mëna waaj mëna ñew digënté bobu fukki minute ak juroom dal baxna ca waye nak desuko teunk ku jakka jo xamne ci misal ñaar fukki minute lañuy tok mëno leen wax dara ndax muxtar mi yaatuna tay xeyna ño xamne ñom nañuy organiser waye xaar ba dal bu mu dem xaar bo xamne deug yalla day dem ba yag lool wala ñu dem ba muxtar mi di waji jeex kok mom baxul
1: jere jeuf seigne ñalil badara ci leral go am solo gog ci laaju mbokk momu mbokk mi day laaj ne seigne ñalil badara selu ne dal jamono yi nit ñi fonku nañ umra lool bëgg nañ ko dem di umra ji ta da nga ci gis ño xamne neena ajeegul makka moy laaj nak lolu naka ban gis la ci l'islam di am
0: umra bi lolu day xawra nuro sa laaj bi nga joge leg umra bu fekke ne ci cadre jot la mu upp jot manam seigne fallu mbake man na am at mu jot nga gis ko mo umra ji nga na mom de waron na aji ta fekk man na am condition yi dajé ci umra dajewul ci aj ben umra mo gëna woyof ay féré dafa na jamono ji ñaare ay 1 million sax boko amé wala la ci téggu tuti la daga mëna dem umra ji na umra ben dir bu gatt la umra mo xam nga digëdë bu gatt la xeyna voyage bi mo gudd rek ay tayje bu fekkone fi ñi umra mi ngi fi man nga xey suba ci 30 minutes nga dem umra ji mu jeex da naka wër kaaba gi la dem dox safa mara danaka dan yewi ko kon nga xane ay sanni jamra ak ay aqaba ak ay musdalifa ak ay arafat danaka du ci am bude aj makka nak ben fere yi bari na lu gatt gatt ay 7 million 9 million defena ak gern wala lañ cey wax kon alal je mo gëna bari ñaaral bi moy aj makka da am waxtu wuñ ko tahdidal ne waxtu wi dong nga ko mëna defé ta umra amul waxtu at mepp heure bu la nexé man nga umra ci deug la ñi tamu ay wéru koor ñi tamu gamu ñom ñoko tamu bu dé ci l'islam at mepp man nga umra ci kon gis nga né umra mo gëna ubbeeku ki nga xamné day liggéey yor liggéey jambour man nañ ko may ben conseil mu profilo dé umra ci man na am jamono yi aj makka di jot man na am bo man té liggéey ba ta sañu ko amul ndigalul man ko bayyi kon umra mo gëna yaat am nak bu féké né ki umra ji amna alal ji sarté dañana ta mom jamono ji ñi aj makka warna man dem aji moy tontul ki ma waxon légui moy koku sarté dañana ci mom ñu tégal ko farata mu bayyi farata dem di def sunna kon koku lañ ko santone moy mu def farata ja defuko subwa nak day dugg ci lañ waxon ci ké rek moy ké day am bakkar mom mi di umra ta nangoutu aji makka tamit mom day am bakkar mi ngi melé ko xamni rek waxtu julli jot mu bañ ko julli borop dina fi la lo rek lay xewul
1: señ fall tawarakallah señ ali badra ci leral go am solo go ci laaju mbokum di la señ ali badra ne ki dafa dem ci marché bi doon jëndi ci kimi jëndé mu gis ne ab goor jigen da manam amna ci goor jigen da jëndé waye nak lim jënd nak lu dagan la muy laaj nak ndax lolu amna lu ko ci islam di gal wala det
0: señ fallu ci walu jënd ak jaay mom ki ngay jënde ci mom wala ki lay jaay l'islam du xol nan koku ab julit lak waju bax lak waju baxut mom jënd ak jaay ci walu muamala la yaronte ali sallallahu alayhi wasallam bimpira nek yahudi yek ñep dañu nek ci marché bi di jaay ak jënd kon du ab sart nga nan ki may jënde faaw day nek nit ku bax wala faaw day nek man nangam wala ki may jaay day mel nangam amul ben jaaykat bo xam nit dana ñew na la jaay ma ngay jëme li ñu nata ndax waji dana julek waji day nan sangara day def nangam ndax lolu sawyo neewu ci sekulen walu ibada wala gëna sekk ci walu muamala walu jëflante kon ki nga xamne day jëf yi ngor jigen wala xeyna da yor melokan ya bu ñëwé di jënd ci yow lu dagan jaay ko tayam ci nak liñu bañ nak moy ngay fassante ak mom ko le rek di waxante di rafetal sakaram mak melé dal ku kay xawa ki lool lañuy bañ dara dal luy nuru ak xéddu xarito wala lu ko nuru rek loolu mo dang koy sori bam sédu ci da ngay yem rek ci soxla na dara nga diko jaay ñepp ni ngoy jaay ñepp mu ñew di jënd nga jaay ko non fekkon da yor dara momit diko jaay momit tayow nga yitté woko da ngay yem ci rek dem ci mom waxale mom jox ko xalisam mu jeex mu jox la loolu mu jeex bu fekke fofu la yam rek señ fallu loolu mom dara neeku ci insha allah rabbi kon do ab sart ci kilé jaay faaw da wara nek ku bax wala da wara nek ku mel nangam señ fallu
1: jere jeuf señ aline badra ci leral go am solo go ci laaju mbok mom mbok mi day laaj ne dafa setlu ne buñuy denc nit buñ ko dencé ba paré dañuy gis ne dañuy wiss ndox ci bammel bi muy laaj ba xam lolu mana non lañ ko diglé wala det
0: wa lolu day batay day deglu ci day dugg ci mbirum def lo rafet ak natale rek du mbirum l'islam l'islam mom jangale wut ne bu ngeen soole nit bo rew wis len ci ndox wala def len ci ay xobi garab wala nangam yoy yep ay mbir yu bax la rek yo xamne gis nañ ne dana gëna rafetal denc bi ndax lan ndox mi ñi wis yaakar na bokku na ci yeen ci jublu woon moy ngir mu mëna tey suuf ci mu ñu robé nit ba noppé xam nga bo xolé armée li day xawa bari ay ngelaw xana bammel yo xamne sax ngelaw li da koy euf ba mu xawa jeex bu fekke nak suuf sa nek sa kaw la ci sorti ndox wis ci ndox bo si ran suuf sa day formé wu day ci day gëna deugal nga xane ngelaw du ko mëna yow xeyna yoy lañ ci jublu waye nak amul nak domaine bo xane domaine day domaine l'islam wala bo ci defé ndox mi day def li wala day dindila wala l'islam moko santane day def lool nak amu ci mom señ fall
1: yere jeuf señ ali badra ci leral go am solo ko ci laaju mbok mom señ ali badra mbok mi la laaj ne ndax nit ki man na am ngeureumul yalla ci jamono bo xamne ay serign am na fi ay serign yo xamne ni manes na jaar ñom am ngeureumul yalla am na fi waye neena mom nangula djeblu ndax neena kat dafa amul xam xam buy wone ne kat bu koy xamal ne ki ab serigne bu mat serigne la wala det
0: waaw serigne fallu djeblu ci regali tasawuf la bok bu ñeuk lañ xamone rek moy kuy ñew di dugg ci l'islam ak ku duggul ci l'islam ñaar yoy la bu fekke ne nit ki xasna ba dugg ci l'islam mom day mel kon dugg na ci dairatul islam so boba amul luñ koy forcer nako faawu da ngay jébalu jébalu motax tuba duñ ko acte d'allaisance lañ koy tuddé manam comme li ñu wax am mourid moy ko xane mom mo jëlal bopam intention luñuy forcer kenn mourid moy ko xane mom ci bopam mo bëgg bir mi kenn forcer wu ko bu ko kenn def mom mo tok xalat jébalu ki ñi tuddé salik moko da def salik nak moy ko xamné buñ koy misal moy bëgg na dem Touba ci misal mi ngi Dakar bëgg na dem Touba Touba moy mbiram dem na bay yegne mom mënutu ko muñ mom dal faaw mu dem Touba waye nak xamul Touba xamul won yoon lañu jaar ba dem fa xamu ci dara xam nga koku mënta ñaka laaj bu fekke dafa am nit kum antal mënta ñaka and ak mom ala taa moy fasiyene ko top ci nga yob ma Touba boko waji waxe nako nañ jël taxi day and ak mom nañ dem garage sangam buñ jëlé auto bo waccé da koy top diko top di jëfé ay ndigalam di bayyi ay térem ba koko andi ko kon jébalu da doon lo xamné nit ki mo am lu mu bëgg légui nak yoon wa nga xamé né mo koy yobbu ci loola mu fekk ko xamné man nako yobbu mu séñanté ak mom pact né ko dama bëgg ñu and né ko Khadir ak Musa nañ ko défé won hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusda lool moy pact bi moadi dama bëgg dama la bëgg top njub gi nga xamne mom nga xam man nga fexé bama xam wala yoon wu njub bi nga jaar man nga fexé ba tek ma ca yoon wowa lool rek lay tek ko xamne nak japp ne man xamna Touba wala man ci sama experience wala sama laccé wala xamna tableau yi suma yorna auto man na dawal di xol tableau yi di dem ba ag ala yow jëppone da nga reer wala jafé jafé yi mëna am ci yoon wi ko kay wax deug yalla kenn dula wax dara wa nit ki bu xasse ba nek ba dugg ci diine islam kenn du ko wax nako faaw nga dopp mazhab nangam faaw da ngay nek shia wala faaw da ngay nek nangam fa da ngay nek nangam yow dal nga jaamu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ne ko yoronte bi jangale tay top sunna bu fekke yow japp nga ne loola mo la doy kenn dula wax dara dañ na la kon bismillah bu fekke nak gis nga ci yeneen yo xane gis nga ne nit ki mën ta ñaka defaro lool mo andi walu jaayante doomu adam bi lu ci ëpp ay julli ay nangam ñaar yoy moy yi gëna yomb yi gëna élémentaire yi gëna jafé moy la yonentou ba waxon dana innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waxu dañ ma yoni ngir julli di for wala jihad wala nangam li nek ci bir doomu adam nga xamne bu baxé lepp bax mission bobu lama yalla jox mo do xolé sahaba yi ñom ñepp dañu defal defaru gogol ñaare nit ki def ko bopam dafa jafé déssul wax nak né mën ta nek waye lu jafé motax ci gis Serigne Touba mom da japp né képp ko xamné da nga bëgg jaar ca tukki ba né yaangi xoos yaangi dem té yaay tektal sa wop yaay jaar fa nga wara jaar né na koku mën na dugg ci all bu mu xamut ay gaynde fa dugg ko te fekk mom xam deug la nak Serigne Touba ca masalikit néna bu jamono yaqko ba nga xamné mëne suta xamé ku mëna yobbo ci yalla wala ku mëna défaru koko su bubba nak man nga xol ko nit ñu bax ñi nga nak yow sa tarbiya yang ko accé nit ñu bax ñi ñom liñ fi jangalé woon bayyi ko fi loolu nga sukkuli ko ci loolu moy in lam tulaqi muslihan dégg ndax waji mom bu jappé né man muslihan gisumako loolu mom responsabilité bopam la bu jappé né man awumako wala jamono ji xewumako ko doon loolu responsabilité bopam la waye dal fal tak tabi bima bi nas khiyaru salaf waye dal jappal na lu jafé la nga tarbiya sa bop pastef deug lay laaj ta pastef ñaar legi mom da naka yobatu waye nit ki nak bu ko defé nak sañ nako dañ koy nangul rek la nga xamne mom la gis ta ñaanal ko yalla gindi ko ta gindi señ
1: sall yene jeuf señ aline badra ci leral gu am solo gogu ni ngi ko faram faati ci laaju mbokk mom mbokk mi day laaj ne señ aline badra yeen jigen lay laaj neena yi xamne moy yi la aram ngir nga tak len
0: wa yoy day alquran tuduna len tayit ñaare ay jigen lañu doon yo xamne bo xolé sa xel rek da nga xamne mom ñu la dañ la jégué lool bu dé ci l'islam dañ ko xaj ñaari xaj moy jigen ñi nga xamne dañ la jégué ci walu ak mbokk ak jigen ñi nga xamné da nga gorom lonté ak ñoom ñaari xaj yoy rek lay doon xana ñettelu xaj bi moy ki nga nampalel ndax koku bokul ci ñaari xaj yoy ara xaar lim ci ku melne sa yaay kon nit ku nek wajur wu jigen wi la sukku jur koku da koy aram bu ñe sa yaay nak ak mbolem ku jur sa yaay rek sa yaay ak yaayam yaayatam ba ca adam rek ñom dañ lay daali aram ñaarel bi moy kep ko xamne da ngayena bok mo xam nday ngeen bok wala bay rawate na nday ak bay ñoña dañ lay aram mo xam mbokum bay wala mbokum nday wala mbokum nday ak bay ñom dañ lay aram waye nga andi seeni dom nak ba aduna tukki seeni dom do len meuna denc xam nga koku mom lañ wax digënde ni jaay ak jarwat kon jigen ji nga xane yena bok ben bay wala ngeen bok nday wala ngeen bok nday ak bay wala goor gi nga xane yena bok bay wala nday ak bay koku lum jur rek ba aduna tukki domam domatam domatam domat lu yag yag ñoñu mom goor gi bay wo mu genn ci xelam du len meuna tak moko bi ci tege moy jep jigen jo xamne dala nampal dañ koy jappé moy sa yaay dom yam amit dañuy japp ne kon yena bok nday ji rek day mel yena bok ben nday kon bu fekkone lir bi xeyna yaayam da faatu ñu jox ko faatu job mu koy nampal kon dañuy japp ne yow momu yaak ñi faatu job jur yena bok nday habitat du ngeen mëna dencante bo sété ñi nga xamne dañoo bok ak sa yaay do leen mëna denc moy li ñu tudde nday ju ndaw ki kat mok sama yaay ñoo boko nday wala ñoo boko bay ñoo do leen mëna denc deug la da nga mëna denc seen doom nak ñoom way ñoom seen jëmmé bop do leen mëna denc naka nonu ñi nga xamne dañoo juur sa jabar nek jabar ji nga tak ba xassa wéet ak mom yaayam doko mëna dencati dañ wax ne bu fekkon nak ñaari misal yoy borom xam di ci faral di indi bu fekke nit ki dafa tak nday way jodo sekk ak mom dara suba man na tak dom ja waye bo takke dom mom dañ wax ne ci jëmmé tak bi rek do mana tak yaayam kon dal ki tak soxna nga xane mom xasna ba tak soxna ba wéet ak mom soxna soosé yaayam du mana jaxaso rek mom du ko mana takati yim wax yep nak bo wolbuti ko won goor gi mu nek jigenen mom do ko lay do nek jigen baye munu ko dej jigen ay frère munu ñu ko tak ay ñoo ñep duñ ko mëna tak ay doomi frère ak yu mel nona bo ci boole nak boole ñaari jigen ño xane bo len bo defon kenn ki muy goor ki jere jigen duñ mëna dencante ñaari jigen mëno leena boole wuhul mëno leena tak waye koko mom boole gi nek bo xolé ñaari ay rakka ki mak baraka ki mak bo ken gi nekone goor ken bi ci man tak sa morom rakka ju goor ak mak ju jigen munu ñu takante kon ñom ñaar munu leena boole denc wala lu mel jigen ak lu mel bajjanam ma nga tak bajjanti do tak ndawsi wala nga tak ndawsi do baña tak bajjo ay ñom ñaar munu leena boole ci sey ndax bo defone ki goor def ki jigen mi ngi melne jigen ak nijaayam buñ ko waxe day melne kon nijaay day melne moy xeru nday ju ndaw rek ñaar yoy lay doon gis nga da nijaay meunta tak jarbat kon bu fekkone jigen ji jarbat bi dafa nek jigen nijaay ji ci misal mu nek jigen suba du tudde ci nijaay ndey jo ndaw lay doon gis nga balay do len meuna boole ndax bo defone kenn ki muy goor ki jere muy jigen kenn du ci meuna denc sa morom bu fekke fatiwuma ci tak bu xawa gatt xeyna li ci dess nak nit ki moy xol ka ba mu wara laaj mu ñoo laaj nga xol ka ba nim demé xam ba xam dagan na way li lañ ci meuna teunk rek señ fallo
1: ma sha Allah serigne aline badra ndjay ci leral ko am solo ko ci laaj mbokk mom mbokk mi la serigne badra ne ki da fay julli neena dafa tam def bu julle ba pare rek day tok ab dir manam day julli xeyna du meuna xam selma la wala selma lu dal manam muy laaj nak lolu lan modi
0: wa xamna ne laaj bi nga joge legi fatena ci lu melne ki bok ak sa bay na ki bok ak sa nday moy sa nday ju ndaw waye sa bajjan tam ken munu ko denc ak jigen yo xamne sa bay wala sa mam dañ ko xass ba tak kokat mom say tak dong tak yep kon jep jigen yo xamne sa wajuru
1: sa bay wala sa mam
0: dañ ko xass
1: mam du goor la wala mam du jigen
0: waaw mo am jigen mom ci waxna ci walu sey la mam jigen wax ma dañ koy denc waaw waaw jep jigen jo xane sa baye bi la jur wala bayam mom mas nañ ko ko fasal don te sekkuñu dara sax jigen joy mom dalay dal di arab wala tan ko manaka abakum minan nisa so wa fofu lay dug lo dama ko faté won ci ki bi budé nak ko xamné nga na day julli ba rek di sik sak ndax selmal na da mel lol nga wax wa yoy mom lélé dana di am ñi ëpp ci ñimi dal man na nek ko xamné dara dalu ko xel mi baxna da joom man na nek joom dé man na nek ko xamné lim koy dal dafa bari ñukoy tuddé al mustankih may ko xamné dafa takko ak sik sak budé ko xamné lim koy dal dafa bari lol dañ ko koy jéggal waye nak heure bu ko garé na sut nako sujjotal ba'da salat ngir dakh ko waye bum ko defat lolou seigne touba ne won wa amuru sawi waswasatin bitarki waye wala yaji'una bikulli shakki lakin alayhim mutlaqan an yasjudu ba'da salamihim linadbin yuqsadu wala yuqsidu ki nga xamne sik saka da koy gar nga ne julli gum julli faaw mu dal ko ci ben yon wala ñaar yon bis bu nek dana ko dikkal ben yon heure bu jile la matna matut koku bum baye te xel lolou na julli rek nim mané bu selmalé sa yoko sik sak garé mu sujjot baara salam doyna du jar muy baam wat nan damay taya wat damay defat nangamal damay julli wat duko jar na bu topé lola rek shaytan dagay ëpp doolé ki nga xamné nak dafa joom xeyna julli na ba tok xeyna doon xalaat lenen faté na selmalé bu féké yegut to soppi wut ab jotay day selmal rek mu jeex bu féké nak dafa xawa xawona wëlbeuti ko xeb la ngay fim togon du julli mo japp na julli gi jeex na ba xawa wëlbeuti ko lolu bu yeggu tamit day jekandiko wat bu fekke yeggu ta juru fa def dara waye bu fekke digeunte ba da xawa yak bam def fa lenen xeyna waye nam togon soppiku wala kiwut bu wolbeutiko ba selmalit faaw dana ci dugal ab ba'da salam ñu xeyna ki bu fekke da yag nak deug bako julli ko mom day yakku ndax dafa ferté ab ponk bamu yag niki fim tok na fi lu yag doon waxtaan bam yag lool xelam dok ci dem da dem na ba genn jakk ci na man ne ci deug fatiliko ba fuma selmalé nangam koko mo day delu mo baama julli ko seigne fallu la ci gëna simple dal moy yegut te soppi wut togaay wala soppi ga amul solo meuna jubanti ko wat dal di selmal rek mu yam suba ba'd ala salam do ci war seigne fallu
1: jere jeuf seigne alil badara ci leral go am solo gogu xamna laaj yi fi lañ koy yemalé ndax waxtu jotna ñi ngi lay sante bu baakha baax seigne alil badara ci ni nga tonto laaj yi tabarakallah ci leral ge ak faram fatti bi ma sha Allah matna seuk japp na ne kep ko xamne ne yonne won na fi ab lajam rek bu diglo tonto bi dana ci am luko doy seuk ma sha Allah
0: alhamdulillah
1: kon xamna dañ lay sante dila gërem rek dila jox sa cadeau bi dila jox cadeau bi nga tagoto ba benen jotay insha Allah taala ganna buñu la sante gërem na seigne alhamdulillah
0: alhamdulillah jerejeuf seigne fallu ñaan suñu borom tabaaraku taala mu nangul nu ta du ñak ay njumte borom jéggal ñu njumte yi borom xaw xaw jubanti njumte yi ni ñaan suñu borom tabaaraku taala mu defal suturu sa aduna ak suturu sa alakhirah lay xewal yu yaatu di dole ñaanalat ki nga xane mo taxawal barab bi suñu borom doliko deugal ak jéego yu bari yimi tek ci jéego xam xam du bi dongu mi sonna ci xam xam ak diko ci def suñu borom tabaaraku taala fayuko aw yiw da gën ko may ak wër gën ko dole ay xewal waye ñim andal liggey bi nak xana kenn nit mënul dara faaw nga am ñu la jappalé ñu diko jappalé ak diko nekkal ci barab bi ak sa yi wote ci walu xam xam ñu wuy ci ko ñu ñepp yalla na leen yalla fay aw yiw ta doli leen sutura ci barke alquran karim ma ngi nuyu mbolé mbokk yi nga xamné ñoo doon sétane surtout sama wa groupe bobu di groupe khidmatul khadim nga né dañuy top jotay bi
1: machallah
0: ak mbolé fu ko nit di sétane rek ñi ngi lay nuyu di leen siyara ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mo bo lañu defal tawfiq اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: جيري جيف سيرن علي بدر نجاي سي ليرال غو ام سولو بوك اك تاغتو بو ام سولو بوك تاغتو بودول تاغتو خمنا رك دي جالالي بيس بو ام سولو بو خمنا ني ماغي ام فلي تي سامو سيرن عبد اللطيف ورام ان شاء الله تعالى 26 ديسمبر ان شاء الله تي ديسمبر بي ني نك ان شاء الله على 26 lay amé fele ci Samuk Serigne Abdou Latif muy bisub alquran ak khassida bo xamné ni ñang ko fay amalé fofu Serigne Bassirou Mbacké and ko ak Serigne Mamour Gueye ñu war ko amal fofu ci Sam mom Serigne Abdou Latif Samuk Serigne Abdou Latif fele ci bis bi di 26 décembre inshallah taala diko bayilo xel mbokk julit yi ak mbokk talibé rawati dañuy dekk fofu fele ci Sam Samuk Serigne Abdou Latif kon seigne Aliou Badara ñi ngi lay sante bu baax di la gërëm di sante mbolam ñu doon teewlu ci Assamadiya TV wala ci Assamadiya FM 102.9 di leen jox dig daje inshallah taala benen adar ba ak genen gan ci seen jotaay bi di fasalu ala zikr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa